0: Please, apila din yung kakao, kape, tubo, mga kalubihan, o ban pang mga ipangtanom, haron, mga tabang sa iyang mga estudyante. Sa iyang pagka-scientist, na doon na siya gamay ng research ng sadiin, Dr. Jose Rizal, nakadiskubre o bagong mga siyom dito sa Europa, na dito niya ipadala sama sa Alindanao, na nagngalan Draco Rizali. At doon na po'y gamay ng daging o small beetle, gitawag niya Apogonia Rizali. At doon na po'y usa ka baki, na gitawag niya Racophoros Rizali o rare frog. O kinitanan, gidawat sa Osaka Museum o ganagya po ng maong pangalan hangtod karon. Samtang na siya sa exile atong mga tuiga, kaya gihimo ang tanan para maproduktibo gyapon siya o dili mawala iyang kaalam. So nagkalanain ng mga natad sa kinabuhi. Pagka July 31, 1896, ang upat katuig bilabay, si Jose Rizal, migikan sa repitan, sakay ang steamboat nga steamer Espanya, kauban niyang asawa nga si Josephine Bracken, ug ang iyang makatabang nga unom iyang estudyante. Pimpalik sila, padulong sa Manila. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Inara.
3: Tadyod kayo ng akong blood sugar.
2: Ako hindi sulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. No one ang nabaka-uga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang PTX 500 na. Ang PTX 500. At may powerful extract. Nga phytochemical. Og antioxidant nga gigan sa palaya og the sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 coffee mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud na magpapiling na alerto, DTX coffee mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX coffee mix na kamo. DTX coffee mix mga pinata.
1: DTX coffee mix mga butika.
5: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics aglaw-aglaw mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ato, kasaligan nga serbisyo.
5: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
6: Puro Belos Pueblos.
7: Alas 8:14 na mga suking tigpaminaw, balik gapon sa itong kapag kapanagubaduban. Inigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay gamay, TC Detects 500, Detects Coffee Mixer, D3 Bayo, kamusao.
8: Kani si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay naka Detects 500, Detects Coffee Mix, D3 Bayo, Spor Bayo, Detects D Palubos.
7: Kaniya, ako pwede i-greet si Jojo, Enrique Inglaterra, Jojo.
8: Jojo?
7: Jojo, Enrique Inglaterra. Kani ka nang i-agaw ni Ma'am Pamela, Inglaterra, kamusao. Sa Malubog.
8: Jojo.
7: Cebu City, si Jojo. Si Linlin. Nag-monitor karon og si Consul Floor English. Dedepita sa may barangay Malubog, Cebu. Always good nga nag-monitor.
8: Floor English.
7: Og sa tanan-tanan nga mga nag-monitor dari sa atas Dumaguete. Good morning. Morning,
8: good
7: morning,
8: morning. Good morning.
7: Unsay naa sa kuantoin sa tawag nini sa Mighty C Zero nga wala sa uban.
8: Unsay naa sa Mighty C Zero?
7: Mighty C Zero. Oh. Kay pangkuan man ni. Pangbata man eh.
8: Pangbata.
7: Labi na niya ito nga di pa makatumar og capsule. Hmm? Di pa makatumar sa Mighty C capsule. So, dari ito sa Mighty C syrup.
8: Mighty C syrup?
7: Vitamin C gapon.
8: Capsule.
7: Mighty C syrup.
8: Mighty C syrup.
7: Dili potong.
8: Capsule.
7: Dili. Capsule. Unsay na sa Mighty C syrup. Nganong ganahan yun ang mga bata, mangita yun nini, magpapalit yun sila sa ilang mga mama, labi na kay... kanang ang ubang mga bata mga turns nga bago pa namahaw. Mm. Unya ato na sila sa school, mm. pagabot sa school. Gamay ra kayang gibaktasan, dali ra ka puyon.
8: Dali ka puyon.
7: Oh, meaning kulang kayang ilang vitamin C.
8: So, kinahanglan sila.
7: Ang resistensya kusog. Nila kulang. Mm. Oh, kinahanglan sila kusog.
8: Mm. Pero ang naagid ni ining Mighty C syrup nga makatabang gyud sa mga bata mm. kanang ginatawag og collagen production.
7: Collagen
8: nga maka-repair sa mga tissue, mga blood vessels, mga cartilage katong imong giingon ba nga mga lutalutahan ba? No. Mao ni siya dakog tabang yun nga maka-produce og dugang nga mga cartilage tissue diha sa lawas sa bata.
7: Mm.
8: So ang imong bata dili sakitin, dili pod kuan ka nang si tawag anang nang luyahon gani? Kana murag lulid ba?
7: Lulid. Ha? Kanang way kusog.
8: Uy, kusog. Dali ra kayo matumba og ituklod.
7: Kini si Kayla Mendoza. Unya na Kayla na mo basahon.
8: Ano yung mga Kayla?
7: Excited ko na siya sa D3. Basit tain agad ko na yung magawin.
8: Okay, di walaway. Dito sipon, basit sa D3. At nga naroon. At nga naroon, Kayla, ha?
7: Mm.
8: Kay mo nang mahitabo na nila, kawa man na sila nakamaitis. Mo nang importante yun ang Mighty C.
7: Syrup. Ha? Labi na sa mga bata.
8: Syrup para sa mga bata.
7: Onya, comfort. Kining ang inyong anak pag naka Mighty C syrup, e naglingkod ana, twins. Labi na gruwan. Hmm? Napa ba na iruwan ron? Ruwan roto sa amo. Sa una, napa man na? Ruwan roto sa ing. Nakapas pa ka na ruwan roto. Ito mga bright ruwan. Mga bugo-bugo. Bright gamay, roto. Ang pinakabugo, rufor.
8: Well, di man sa mo ibahig ako, atubangan mo ko sige.
7: Rowan na, mama na sa mo sa una. Rowan, roto, rotary, rufor. Kan man to desk, katong
8: ka. Desk yan eh.
7: Sulat-sulatan dayo.
8: Duha ka buok sa usa ka desk.
7: Duha ka buok.
8: Nagtaas.
7: Nya ni, butangan na dagbaon. Balon.
8: Mga baon sa lalom.
7: Amo
8: sa una, butangan ako bagis na.
7: Bagis.
8: Nga. Kinanglan mo lay mo dili mo lapaw yang kamot kay mulapaw akong
7: Ako sa una habang po ko makigtapad nimo ka iso po nimo nga may rabag di mangupya. Di ka mangupya sa una.
8: Dili. Sila mo mangupya na ako.
7: Nga sakto po.
8: Sayo pa.
7: Bito, ako sa una kay drawing-drawingan. Nga buta nga dahil, I love you Maricel.
8: Yay, Maricel dahil mo ito pa.
7: Dili, Sarah. Adiloy, Rasil.
8: Rasil, betul ni, I love you,
7: Rasil. I love you, Rasil. Bento, pagka green to nene, kona, I love you, Bibian.
8: Bibian apod.
7: Bibian apod. Pagka green six, I love you, Ruchili.
8: Ruchilin?
7: Ito, ay, ni, may mara na. The abundance of heart, the mouth speak. Sorry. Bibito, muna mga sukitig paminaw, inyog yun ang i-koan, inyog yun ang i- Mighty si Serap.
8: Ano sa man si Rex Extend? Ako sa likod ko, sige, kay basi tawagon ko.
7: Mura ni siya, si Win Gatsalian.
8: Sa likod? No, tubangan si Win, oy.
7: Lagi ka nang, mura ko ba nga, si Cheese, Brightman si Cheese, for example, estudyante sila doha, si Cheese nakatuon, nakastudy. Si Win, kuri-kuri lang, kay basi
8: tawagon.
7: Tawagon sa professor ba?
8: Dungo ra.
7: Pero si, koan si Cheese kay, smart man kay nakakuan man nakatuon. So mo to si Cheese.
8: Si Dundon kay kuan man si Dundon. Kung maglagot siya kay kung mo isa kuno siya di man siya tawagon, pero dili siya mo isa tawagon kuno siya.
7: Alang-alang mo isa siya di siya tawagon kay
8: balo man siya.
7: Dili pod. Nay patakaran nga pag ma, kanang nga mo isa siya, kanang ikaw mo isa ba? Onya sayop.
8: Mm.
7: Ang imong tubag mystic one, mystic all. Damay ang iyong mga classmate.
8: Damay ang iyong classmate.
7: Mutong kabaluto si Ma'am Dipaling nga di siya tawgon.
8: Walay, I love you, Ma'am. Org, sir. Gikang aing call, Soy Jong. Ikada, guy. Naibog kasi mong maestra, Soy Jong.
7: Nga, ako'y pasanginlan. So, ato nga balik-balikan ang itabok kagahapon ang mga suking tigpaminaw. Ako, ano lang? Ato na lang yung bibubibuhon kay... kuan man, kanang boring man kay kagapon tanaw ng mga sukitig paminaw. Sige, kuan anang 1 hour and 2 minutes and 30 seconds.
8: Okay, kuan man.
7: Kanang oras.
8: Ito man tong oras kung asa dapat makita ang gisulti niya nga mao na.
7: Nya pila pod ang gitas-on.
8: Oh,
7: gitas-on. Samantong on. Kuan, 2 hours kapin.
8: Katong iyahang tibuok nga kuan.
7: Conversation,
8: conversation atong murag online presko man pod gyapon dagay to. Ano siya mga ka-istorya, murag video call daghan man to sila.
7: Oh. So nila huna-huna aba. Nga si Sara abogado. Nag-online si Sara niya to mga suking tigpaminaw. Tungod labi na katungit-ngit kayo nga gi-burnoutan siya.
8: Oh.
7: Mo to nag-online siya kay kung ano may tapoy papatay pa lang siya dito.
8: Mao gani.
7: Pero actually, yung ingon, niya doon na sila i-present.
8: Diyan naman siya nga mag-ingat ka, ma'am, ha?
7: Oh, o niya doon na i-present o niya ang prosecution, nga ka na nga tao mo, nag-i-contact ni Sara.
8: Kailangan ko rin ma-present ko. Bito itong nangutana, Risa. Naba mo yung, nabay contract, nakakita mo sa contract. Wala.
7: Niya, ni, wala naman, niningon na lang siya, o sa impeachable, gani.
8: Kuto, bro, mo diya sa ingong impeachable. Pero, di wala agad mo yung na-prove gahapon. Nga naagyoy, violation si Sara ato. Okay, conditional man to.
7: Mm.
8: Oh.
7: Pwede ragod to kang Sara. Gara-gara ragod.
8: Oh, gara-gara. Raron ragod po nga dili kayo sa mahadlok dito. Oh. Ingit-ngit kayo itong...
7: Di ba sila to doha sa katulihan nga murang sekretary ba to?
8: Oh.
7: Nga iyang gi... Actually, oh, man gusto siya dakpa. Iya raman itong giubanan.
8: Giubanan.
7: Oo, oh, niya oh. Moto nga. Basit kung sa may tabo na ko dari.
8: Ipalungan siya suka. God.
7: Palungan kong suka. Mm. Papatay ko. So... Mm. Nag-online na lang siya. Niya, pasamangil para, kuan ba nga, doon ako i-contact para mahadlo po sila mapatay. Kaya kung mapatay siya, ang problema niya na manggod mga sukintik paminatons, o patyon si Sara, daily isbongbong ang nagsugo, madamay isbongbong o si First Lady.
8: Madamay.
7: O ang speaker. Madamay, mga matay. Pero pag ingon nga patyon, dito sa bulibod, ano mga tayo?
8: Mo ba?
7: Gusto po din nila ipapatay siya.
8: Ipapatay ang presidente?
7: Libo ko sa mga tao.
8: Sudaghan kayo na minaw dahil kapon nga gajaging kanya gikusog ni mo yung speaker?
7: Pero, alas 8.22, ato ipadayon na naitabo kagapon. Hey, inakmen! So, mo na to.
8: Suludag.
7: Ni...
8: FBI, Special Agent Kalilong.
7: Kalilong, ni sulud na ko.
8: Sulud na ka. Your Honor, I would like to present the prosecute. First witness in the person of NBI Special Agent John Mark Kalilo.
7: Wala'y pakpak.
8: Wala'y pakpak.
7: Anak man to yung naong? Saan man to yung porma sa naong? Luoy kayo. Nya, anak man to buhok? Lingkod.
8: Lingkod.
7: Muna'y witness tan nga?
8: Maglingkod.
7: Lingkod. Wala siya ga, kuan barog.
8: Your Honor, please. Sige man to ga, please, gahapon si kuan. Your Honor, please.
7: See,
8: the testimony of the witness is offered to prove that Vice President Sara Duterte committed the crime of grave threats against the life of the President, the First Lady, and the former House Speaker.
7: Sekundaryo po ko, anak. You may proceed. Do you speak po makano?
8: At kaniya pa unta kaniyong yung may proceed katong wala pa ko niyo katong niyo ko nga Your Honor, please, I would like to make an offer.
7: Yeah, you may proceed your offer.
8: No man ako sulti sa offer.
7: You may proceed na gali. I am the oh my god builder eh. I am the presiding officer. Okay, you may proceed. Okay, diretso na ka.
8: Diretso na. Humana ko na.
7: Objection, Your Honor. What's the objection all about? Are you offering your witness?
8: The testimony of the witness.
7: Offer the testimony of the witness or your talumpate? your speeching?
8: No, I'm offering the testimony of the witness.
7: Ah, yeah.
8: To prove the crime committed.
7: You may proceed. Okay, what's your first question to Kalilong?
8: Good morning. Special Agent Kalilong.
7: Oh, man to siya niingon good morning to.
8: Nawala di ay.
7: Kahilakon to siya.
8: Ano yung kahilakon siya? Mo ba?
7: 30 minutes. Tabo na ko ini ako anak ito. Kasawa, bata, parba. Tay ma-presidente si Sara ini. Gipugos. Magkikwini ni matibag ba?
8: Gipugos? Do you remember having executed an affidavit in relation to this case? dili na pinitangdo tangdo kay naman kang mutingog kay na stenographer si Spiwin musulat dili na niya ma sulat og dili ka mutingog kay gina-record ba yan na?
7: Objection, Your Honor, Mr. Presiding Officer.
8: What's the ground for objection?
7: Do not say tando. The witness must say yes or no. Mo may naghapon.
8: Mo gani.
7: Sobra na to gamay. Kay yung answer. Ako gapoy.
8: Yung answer.
7: Yes.
8: If this affidavit will be shown to you, will you be able to identify the same?
7: Objection, Your Honor.
8: What's the objection?
7: The affidavit is must be produced to the senator judges.
8: Do you already have a copy, Your Honor, of the... Overruled. You already submitted, Your Honor.
7: Overruled. Oh, lisuda ini. Ako testigo. Ako po yung presiding officer. No, okay, overruled. Dayon po niya. Ako pag i-abogados council. Testigo. Tulong na dahi ko.
8: Ano si abogados council?
7: Oh, abogados sa defense. Ako Japon. Sige. Okay, overruled.
8: Overruled.
7: Okay. Okay. Igor na tayo.
8: Good day, na unsa naman ang among radyo nga nagdubol man ang mga tingog?
7: Eh, check ko na.

0: My beside, di is Win Gatchalian.
1: Yeah.
0: Okay. All the cameraman to zoom, that zooming, the water comes from the nose of the council.
1: What are they do?
0: Yeah, strike that.
1: Strike?
0: Ah, no, not strike. Delete that in your room. So that...
1: It cannot be deleted, Your Honor. It's already recorded, and if we will delete, we will delete the whole proceedings.
0: But do not push through that one. Do not push through.
1: Do not post through?
0: I do not see that on television.
1: Do not see?
0: Or else, yesterday, in the mouth, today, in the nose, maybe tomorrow, in the eyes.
1: Uncle Joy Jong, maka good mood mong duha. Unya, maglagot na pod ko, mga sir. Karong hapon, maglagot na pod mo. Pero basig di mo maglagot, kay cross-examination man ron. Ang pangutanon na pod ron, ang mangutanan na pod ron, ang counsel for the respondents naman pod.
0: So, kindly wrap up your question to the witness?
1: Wrap up? No, I'm not yet finished, Your Honor.
0: It's time, your time, the... your time is, okay. So, next is the count defense to cross-examine tomorrow. So, wind up. Yeah.
1: Uy, alas 8:29 na. Break it
0: na. Mga gali. Wind up sa ta. Di, yun niya mga, muna to ang, muna to ang among kuhan, kanang ginagmay lang ang mga sukintig pa nila nga, rin up nila. Unya, pagbalik na mo, amo na yun ning usa-usahon. Oh, sabay. Unya ang mga tao, sa may reaction sa mga tao. Ang reaction niyon sa mga tao, katong first day, kinsay daog ato, kinsay daog, kinsay pildi. Kinsay maayo ato, si, kato si Season o kato si Kuan, Luistro. Oh, karoon na po. Oh, saman. Sabay nakuha, saman. Asa na pito si Sarah ato, mga suking tipaminaw nga. Pwede siya mapalagpot. Nga, puro naman ito mga binuang. Oh. Unya, usa sa mga basihanan niya na mga higala nga mo connect na siya to. Para sa kang digunggod. Para sa bakang digong. Kato, presidente gali. Kato pa kung sila nakakita presidente, vice president ko nung mga hulga.
1: Oh.
0: Digong mga gali. Patay ko to.
1: Patay mga gali.
0: Presidente ba yan? Presidente ba yan yun to? Buna ang tatak Duterte mga suking tigpaminaw. Nabisag mo unsa sila mga higala. Unsa ilang istorya mga higala ang mga tao. Murarag mo, abiba. Mukatawa. Tungod kay nakita manggod sa mga tao, mga kaigsunan, nga sa dihang sa administrasyon ni Duterte.
1: Tinud-anon sila.
0: Oo. Namanggali korupsyon, pero Pino. Sa bagong administrasyon na ngaway korupsyon. Ay, alas 8:31, minas at tagpipila ka pahinom dom. Balik taon niyo, manini, standby.
2: Foro, Delos Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Ako si Rico Panguna, hindi ko gid masawhan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali akay kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay... Sige kong absent, mo na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C. Sa mga butika, walang may ganahan makikistog.

0: Ibubut sa imong bed rest.
1: Bug Clinicas Probiotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Probiotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas Probiotic.
2: Gah. Mag-joyride man to big gah.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
5: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sakay ka kidiya.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sa ganyan driver, extend, lover.
5: Extend, supplement for men.
6: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
7: Nanong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik kapag adungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom hinumdom sa mga customer sa imong produkto o serbisyo. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bangabong mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
8: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon niya sugar na batihan ko ang detect Coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra
11: DTX Coffee Mix
12: mabahal magabutika
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
17: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
18: Sige, tapos tayo mga K-5.
17: Kukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
19: Dili plano ngay lupong sa suspect.
20: Nag-iba ang gaspon, yun nga tatao sa lawan sa biktima.
21: Pagpapag-tayo.
22: Patuloy pa ang imbestigasyon.
17: Kumpilasin at expose ang katiwalian.
23: Then it goes down ang lugar kaya mga residente.
17: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Muden. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
24: Ito ang K-5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
25: Puro de los Pueblos.
26: Alas sa 8:39 ng mga sukinting paminaw. Alikapon sa itong pagkapanagobanuban. Kinigapon si K-5 Bernie Campos, Kananiga Mighty C, Detex 500, Detex Coffee Mix, Ogad, Nitribayo, Kabuso.
27: Si K-5, Attorney Ronel, Kananiga naka Detex 500, Detex Coffee Mix, Nitribayo, Explore Biotics, Di Palubos.
26: So, karon ang article, ang articles of bakuan, katong impeachment, katong number 4 mo'y ilang ipadayon, Ron.
27: Oh, kato. Katong i-present, wala man to na cross gahapon, karon to i-cross.
26: Ayon.
27: Si Kalilong.
26: O niya, pagkahumanan ang 4, ilang mang, wala man gi, 1, 2, 3, 4, ilang mang gi-anana to.
27: Giuna ang 4.
26: Kay, mong ko na ipinaka.
27: Sayon nga i-prove.
26: Sayon nga i-prove. Mong ko na ipinaka, bogat, nga, possibly yun si Sarah, may impeach. Nga mutuog yun, ma-convince yun nila ang mga senator judges. So far, convince naman kagahapon si Kuan Risa.
27: Risa?
26: Ang problema niya ito, o si Risa rin na-convince. O niya, ang uban na mga sukitik pa minawala.
27: O niya, para na ako, wala.
26: Pila ni, or asa ni Kutob? Duha kas mana?
27: Depende. Kiling,
26: usaka, unsay tawag ini niya? Kaso?
27: Usaka, usaka article.
26: Usaka article? Four.
27: Basig mga uskabulan eh.
26: Uskabulan. Ah, balik-balik, regahapon na. Balik-balik po itong sip ko na ito ini.
27: Kay mga tulo ka bulan ba yung ilahang gikuanan na nga mahuman?
26: Or, mga tulo ka bulan?
27: Oh, niya.
26: So, mga 15 kaadlaw siguro.
27: No, mga 15 kaadlaw ba? Kay, or
26: di na taganahan mo tanaw sa naong ni Attorney Likutan?
27: Ligutan?
26: Ligutan nga. Gikan na ito siya sa parlor?
27: Ha? Nagpaspato siya?
26: Foundation.
27: Huwag mo ba?
26: Lucky. Nari, kabutuo sa akong source dahil. O niya, iyan yung function niyang tingog niya, imodulit ba?
27: Witness is...
26: Mura ko na siya og kuan. Mura ko na siya og kakanang nag-MC sa Miss Gay sa Mabulo.
27: Miss Gay sa Mabulo?
26: O niya, pwede na po ko na siya kuhaon ni Bayang.
27: Ay, mo ba?
26: Boxing announcer.
27: Ah, dito kalupig ni Bayang sa boxing announcing.
26: Pero dako magtingog.
27: Ha?
26: Dako kasi tingog.
27: In the right corner!
26: Ini gala pila... Klaro kayo sa microphone. Niya, yang porbida. Hinoon ka na, kuan man na siya, ka na nga, personal man yun. Na, mo lagi MIT siya lagi ninyo para di mo sip on on.
27: MIT siya na mo.
26: O niya, humani ni mga sukintik paminatons, kato na pong Article 1.
27: Oh.
26: Ah, kato nga.
27: Ay, wala takabalog, asa ilang isunod sa Article 4?
26: 1 ko na 1.
27: 1?
26: Oh. O niya, sunod 3.
27: Dayong...
26: 2.
27: So 4-1-3-2.
26: Muraga, doon na sila ibot ipasabot niya na. Tanaw ninyo nga, ligon magka ng number 4. Nganong waman na ninyo giwan? Ang 1, nganong waman ninyo gito? Ang 3, nagpabili.
27: Maman to ang 4 ang tali ang pinaka-weak, pero mo to'y pinakasayon nga i-prove. pinakawik mo na, grave threat. Unso kuy grave threat atong gisulti wa man.
0: Mm. Grave threat, nya sunod katong asa pay kuan. Asa pa to? Asa pa man to katong confidential, asa man to dapita ma kuan ma hulog.
27: Confidential.
0: Confidential kuan corruption.
27: Corruption.
0: Ah. Nya katunang basta mao ilalagi nang i-prove lagi ko ng mga sukin ti Pamino. Oh. Pagtanaw na ito, mga higala ba?
27: Mm.
0: Ang reaksyon sa mga tawa naman?
27: Motoy number one, misuse of confidential funds.
0: Motoy number one.
27: Number two, unexplained wealth.
0: Monay number four na.
27: Ang number three, bribery.
0: Number three, gapo na.
27: Ang number four, grave threat.
0: Amo nang number one.
27: Well, clear?
0: Klaro
27: ni.
0: Kwan ba?
27: Lisod ni. Silisod sila propa ni. Di lagi sila ka-convicto. Di ni maka-convicto og 16 ni wala yung numero.
0: Muraman sila o gagawin. Ang ilang diha, Torrance, di na lang na ingon, kasakto to yung mag-ingon nga, di na lang about sa conviction, kay murag maglisod magyun sila.
27: Yes,
0: labi na si presiding judge, Scudero, ingon yun nga, ang threshold,
27: two-thirds.
0: Two-thirds.
27: This is size.
0: This is size, good.
27: Murang tagahan, kaya nilag-chances, Marcolita, si Jingoy maka-appeal via online.
0: Pero di, gapon kabutar.
27: Kabutar na? Uy, members of the Senate ba yan na?
0: Online?
27: Gapon na?
0: Oo, no?
27: Online magpaminaw.
0: Kay, kung may kalainan ni Madriaga, aman si Madriaga ron?
27: Marcos Prisuan.
0: Unya, kwaon nila. Iyad to sa witness stand. So ay kalainan kininduha nga kwaon po, patabungon.
27: Oo, gani, patabungon.
0: Kaya sugir mo tabong yan sila. Diliingon nga online ra.
27: Oh, dayong ipa-pauliyon na po.
0: Pauliyon.
27: Sa prisuan.
0: Oo.
27: Sa prisuan na.
0: At least malibre gisnak dito sa 25 million nga gasto.
27: Di naman ko kaipod mga on yung mga senador. Good mga on.
0: Saan pagkaon nila nga naaman sila ikuan dito nga bawal magkaon?
27: Gani. Dito ra sa gawas, sa ilang opisina.
0: Dili sila pwede mo kaon dito sunod, samtang kahiring.
27: Pero na, kung ano ko si Alan Peter Cayetano, baga pabungot man siya, no? Naglahi, mag-look ni Alan Peter.
0: Siyempre.
27: Niya yung bungot, ubanon, pero yung magbungot ba, ubanon.
0: Siyoy, gapabungot siya, kay kabalo siya, nga ang first private prosecutor, si...
27: Ligutan.
0: Ligutan, mututok yung kakalang.
27: Ay mo ba?
0: Kabantay ka mga sukit ay pamunak kabantay ka.
27: Sa itong pang-membro dito sa federasyon?
0: Ay, gikang gali sa parlor gani.
27: Oh.
0: Nagpa-foundation. Taga Cebu.
27: May si Mau yung itong pangutanon, be.
0: Mau?
27: Ah.
0: Ano sa may tanaw ni mo ni Atty. Ligutan? Ay na si Mau kay mulaban na siya.
27: Mulaban?
0: O niya, inigtanaw po ni Kuan.
27: Paglantaw raman niya ni Ligutan.
0: Inigtanaw po ni, kininga ni Peter. Ngato kang Ligutan, bungot to na ba ya? Ano, Peter? Ano po si Ligutan? Sigur mo ni siya og kuhan. Uy, object! Ang kuyawan to, mo-object na tong, ang akong kakuyawan na to ba? Mo-object tong kuhan ba sa Narbasa, si Narbasa ba?
27: Mo-object siya nga?
0: Objection, Your Honor! So, what's the objection? Dahi di tayo talo, dahi, uy! Ay, ginoo ko ng kahintahan ng mga sotitay pamela. Muna niya!
27: Ano?
0: Onya ang script ba sus tubag kanang mura lagi mga kaigsoonan og ganag imo sila gi sa misgay. Ay mo ni akong pangutana na ha. Okay, question. If you win this pageant. Misgay mabulo. Sabo. What can you say about the impeachment trial of Sara Duterte? May nana. Tubag. Ya sige po siya, pangidahat sa iyang testigo. Naana, Tonso? Kaya ba, di na, katong, iskrip mga katong. Pila ka kasamanang praktisay nila ato, no? Praktisanay, no?
27: O nga naman, napalang itong TV.
0: Ah, nasuko, sumita na to. Tingnan nung gapil-apil ko nung siya kagahapon.
27: Wala siya apil dapat gahapon?
0: Apil, gapil yun siya kay siya may... Nag-authenticate? Mabitaw na diha mga suking tigpamila mga kaki-five turns. Kung tanahon, mo ito. O niya asa, nakadungog naman niya ito. O, tinuod bang yun ito?
27: Mao.
0: Kalas-kalas naman mo sa inyong oras!
27: Ina, ato.
0: Onya, kong...
27: Nanay, day, nanay, naitabo sa presidente?
0: Oo, oh, man. Dagan pa magali supply. Onya, ibutang po nila. Kanang ko entrance ba? Kanang... Bisag ako naingon, o ipapatay ko, pati ang presidente. Kinsa may mga has mo patay nga o sa kabatalyon ang military, o sa kabatalyon ang pulis nga gwardya? Huwag pa'y labot ang mga kaigsunan sa mga PSD. Kinsa may mapatay, ana? Ang katong nag-uuuh, mga talatitok po ni sila. Katong nag-uuuh, kunuhay ba? Yes, ma'am, katong nag-uuuh. Gikontrata ni Sarah. Naingon, huwag po'y duha-duha, huwag po'y namutanong. Niya, ma'am, kaya ka na ko ni ma'am nga. Pati, apa si ako'y mamatay nun eh. Masig ako'y mamatay noon ini, ma'am. Masisara, susceptible niya itong panahon na nga posible siya batyon. Gamikan kay Branaut dito sa Angistihan. O niya, siyara o sa dito. Outdoor sila.
27: Gipalungan siya. Wala
0: gipalungan?
27: Kayo, gipalungan siya niya na sa sulod sa House of Representatives nga ang House Speaker kontra kay niya, Martin.
0: O niya, baka human to o na yun. Yes, ma'am. Yeah. Mayroon.
27: Ang satong giban. Ito na siya masulti.
0: I'm not joke. Ang sato? I'm not joke. No joke. Oh. Huwag ako yan di kontrata, for example. Bernie, ikaw may kuhan sa kuhan. Ko ay lang ko, ma'am, si kuhan lang si...
27: Ikaw may hitman.
0: Dun-dun ra. Balen, dun-dun.
27: Dun-dun may hitman eh.
0: Okay ra, ayaw lang ko, ma'am, kay pang-angkura niya ako. Pang-matsugir niya ako. Kay,
27: so dun-dun,
0: kita mi dito ni Attorney Ligutan. Makato ko, makato kong sinit. Day-day, hindi kayo mag-misgay pa tayo. Dun-dun ra, okay, dun-dun. Pag mapatay ako, may napas dun-dun lugar nga. Yes, ma'am. Ma'am, kung mapatay ka, ako'y mapatay. Inig, asa napitan ako ni sila pagitaon. Bola diya mga higala. Karoon pa muna ang mga istorya. Dula sa istorya mga sukintig paminaw ba? Wa pa yun mo anan ako. Ano
27: pa muna anan, Digong Duterte?
0: Pa muna anan. Ng ultimo si Santo Papa.
27: Iya magandang pamalikason.
0: Uli ka dito sa inyo, Santo Papa. Trapik-trapik lang ka na rin.

0: Wa, natigdong oras sa mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa among CEO President, the General sa Bossing, Bossing Doc Ramiloy.
1: Santa Catalina Mayor Pev Ubanyan, Aligan, our area manager.
0: And Dodong Ninuligan, ikaslawa ka mga suking tigpaminaw, Amudwin o si Kakipay Junata. Dirigat mong si Kakipay, Bernie Campos, kanunay ka, Mike, D.C.D. takes 500, D.T.X. Coffee Mix of God. This Ribayo, Kabusaw!
1: Okay, five. Attorney Ronel, kanunay nakarita, takes 500, D.T.X. Coffee Mix, Ribayo, X4, Biotics, di palabos, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalagawan sa Negros!
2: K5 News FM! Puro de los Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kontodo.

0: Laslao, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako nga akong mga TL o mga panakit. Kapag-adungom na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsol sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Muna yung rason, Sir GP, nganong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C.
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues. Apil na ang atong mga auditory senses.
2: Mm.
3: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dun. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
5: Tulog po kakapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala dun ang sakit.
5: Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dun kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos ka na na akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
2: Haka na.
3: Dugangan pa'y dyan sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kang DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud to.
3: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis ni mo.
3: Hello?
2: Makabungol na day na.
3: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa? Ayaw rag paminawa.
2: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
3: Kinanglan.
2: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa pagkaduog nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang
2: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
2: Correct.
3: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Lagi
3: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
3: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
3: Mahal gyud oy. Basta nga ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
2: So dako kay mo masayb
3: tag 25 koron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
2: Correct.
3: DTX 500 nga aduna ay D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
2: Husto, Doc.
0: DTX 500!
1: Ako si Albert na taga-dumagiti. Marupong ang akong mga tiil o mga patakit. Lihit na pagkaduom na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan. Wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika.
2: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
3: Sa mga dili, ikaw gutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
2: Ah.
3: Number one, cancer. E, siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
2: Ayay.
3: Oh, mataya ang imong utok.
2: Brain.
3: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
2: Unya magka-fatty liver gani ka, Dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki og dili makaanak.
3: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, niya inom og DTX 500 og Mighty C.
2: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
3: Niya, imo na nailabay mong tab. wala mga kagasigarilyo, di ba?
2: Oh, wala.
3: Ilabay na namin yung tab kaya puno mo na sa registration. So, importante, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag-Mighty C, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o Mighty C.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsos sa buntag. Tulog po ka-capsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako
7: ako si Loida. Gamay lang na abugog taligsi.
8: Ubon og sip-onon na ko.
7: Tatik og Mighty C.
8: 2 capsules 3 times a day.
7: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
8: abugog taligsi
7: ko nang masuklan.
8: Epektibo kayo.
7: Ang Mighty C.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
2: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
2: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na nada, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
3: Najid pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
2: Mm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
9: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
3: Uy, nindot na.
2: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
3: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
3: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
3: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
10: Oh,
3: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
10: Mm-hmm.
3: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
10: Mm.
3: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibok benepisyo sa D3 Bio.
10: Mm.
3: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
10: Wow!
3: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
10: Mura din nag topical cream.
3: Mura yun.
10: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
3: Mm.
11: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabungnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
10: Mm.
3: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
10: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
3: Mm.
10: Alpha lipoic acid.
3: Mm.
10: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
3: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
10: Mm.
3: Nga naa sa D3 Bio.
10: Mm-hmm.
3: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir JP.
10: Uh-huh.
3: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
10: Ay, kanindo?
3: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
10: Of course wala.
3: Mm. Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
10: Correct, Dr. Ravel.
3: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
10: Na jud ta yon, paspas kay na.
3: Pagabot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
10: Taway kayong immune system ani, Doc.
3: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
10: Of course.
3: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
10: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
3: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
10: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3.
11: D3 Bio.
12: Ako sir, na diagnose nga ni dako ang liver, painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Isigami Alontaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagatla. Wala nag-cute ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kapalit sa mga butika.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
10: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy.
10: Mm.
3: Lahir na jud kung makakapi ka.
10: Mm-hmm.
3: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa.
2: Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang panjud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ko si Florazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa sa doktulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Ang ato ang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
2: Mao jud na.
3: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
2: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinay-hinay na siya deposito.
2: Muna'y delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
2: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
3: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
2: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
3: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
2: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
3: Ang imuang good cholesterol.
11: D3 Bio!
15: O, si Richard.
16: Siging galabad akong ulo.
15: Last na day ko blood pressure.
16: Penin ko sa akong asawa, D3 Bio.
15: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
16: Ano naman lang akong blood pressure?
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
3: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir JP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang Sir JP. Pero kung D3 Bio naadto na gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
2: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imuang blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imuang HDL level.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: Sir JP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
2: Murag wardyahan niya, no?
3: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
2: Wow!
3: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
2: Dakumbahan.
3: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mao ni rason nganong gi-promote jud namo ang D3 Bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
2: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
3: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw og abusuhon.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa Charantine nga

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mau na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi mintin pag inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag tik na ko og Mighty C, dili jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia Seeds. The Sugared Cane Extract Powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talangan nga paspas ang proseso, bubo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini. Marayo Bank Incorporated. Adun na sa silay-laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank! Marayo Bank Incorporated!
5: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa TTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee,

Prebio Coffee, Clinica di Fresh og Clinica di Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil og Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: langit.
1: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500,
4: mabalin sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpamhinod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-TTX 500,
4: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-TTX 500,
4: karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
4: TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumar, Mighty C. Tulo ko kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza sa una permi ko gapangluya kanang murag kapoy kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas for Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi. Ga mao hinungdan sa fungal infection. Ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: DJ patunugin mo tonight. You ikaw ang reyna ng saya.
11: Yung problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest o walay collateral? Marayo ba?
12: Incorporated.
11: Ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Mag Marayo Bank Incorporated na!
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank! Marayo Incorporated. Bank Incorporated! Incorporated!
13: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta! taas sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw ang puwan na jud akong dibati nga anemic na wala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
3: Bio. Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
1: Extend Food Superman.
3: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuok ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad ni ini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Aduna sa sila ilang loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
5: Marayo Bank Incorporated na.
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank Incorporated.

0: News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Uh-huh.
3: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
2: Mm.
3: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Yes.
3: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
2: Mm.
3: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
2: Nga maoy hinungdan sa migraine,
3: mm.
2: usahay, sakit ulo,
3: mm.
2: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
3: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP mm. kumpara mo sa plain D3.
2: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
3: mm.
2: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
3: Kidney.
2: Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral,
3: mm.
2: antibacterial specialty.
3: Wow.
2: Kung ikaw gisubawan,
3: oh,
2: giubo,
3: may plimas.
2: Adunay plima.
3: Mm.
2: Walay undang paghilanat.
3: Mm.
2: On and off.
3: Yes.
2: Trangkaso na na.
3: Inom nag D3 Bio.
2: Husto.
3: Mm.
2: Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
3: Nya, nakay hipabi,
2: mm.
3: napukahipasi,
2: oh.
3: tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
2: Uh-huh.
3: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
2: Mm.
3: Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas,
2: uh-huh.
3: matag-adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
2: Very effective.
3: Kina tungod sa MCT mm-hmm. nga naa sa D3 Bio Sir GP.
2: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
3: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides
3: mm.
2: o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas po ang paggamit sa imong blood glucose.
3: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
2: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos,
3: mm.
2: wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin mm. bakterya ni. Kayman, wala sila'y kwarta, iadto sa laboratory, aron magpa-check up.
3: Mm.
2: O kung magpasagad po sa ginom mga antibiotics, delikado po na.
3: Oh.
2: O, kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor, kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio,
3: mm.
2: wa jud ni side effects.
3: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP.
2: Oh.
3: Ang nakaayo, jud Sir GP, kay wala ni resistance.
2: Oo.
3: Siyempre, kanay monolaurin.
2: Hmm.
3: Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
2: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
3: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP,
2: mm.
3: kay natural antibiotic.
2: Oo.
3: Antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
2: Very safe.
3: O dili mamatay ang mga good bacteria.
2: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa mm. monolaurin.
3: Mona na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
2: Ha. Mona siya. Kung gihilantan ka,
3: mm.
2: giubo ka,
3: gisipon
2: ka, bakterya man o virus,
3: correct.
2: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil,
3: mm.
2: sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
3: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard. May police station pa jud.
2: Kana.
3: Pero kung plain D3 ka,
2: awa ra.
3: Mm, police station ra imo ha.
2: Layo, layo sa site of infection.
3: Mm.
2: Oh. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa D3 Bio over Plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako kaayong kabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Filipino.
6: PIO News Update.
7: Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PIO News Update. Usa ka programa alang sa pagkakulong ng balita kung unsay mga kalihukan o pag-implementa sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PIO News Update. Gidali alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan og reaksyon ang dadagi pa amit na balita sa mga panghitabo na nag-ilambigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamda o katingawan sa kadaghanan. PIO News Update. Madunggan o masulong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. Ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, o ang Governor Chaco Sagarbarria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauman ang mga satellite stations sa K5, o kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa at tudga nato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.
8: Ayong buntag and maayong adlaw sa tanan. Usa na pod ka Wednesday. It's a beautiful warm Wednesday. Today is the 8th of July. Ako nga lang dahil si murag, unsa naman niya itong kwan? Standby pa na? Or are we live? Yes, I think we are live. Okay, we're good. All right. Once again, ha? Welcome sa tanan. My name is Albert Malonzo. Kauban ako. Ako ang partner. Sir.
9: Yes, Sir A. Arlo Regalado.
8: There you go.
9: Good morning,
8: ibingaw
9: sir.
8: Ibingaw na ba kung mo itong Wednesday,
9: Daddy
8: sir?
9: Lagi. Oh. Ako happy kayo kung naakaroon.
8: Oh, oh, same here, sir. Lami, magandang teamwork ba?
9: Yes, oh.
8: Yes, but I know that you did a good job last Wednesday. Oh. Today, we are going to be extra butang na to, tugog sa nutrisyon. Kedanghan tang mga bisita.
9: Yes, yes. Oh. So puno taron.
8: Yes, and of course, atonis lang ila-ila ron, we are just giving a heads up sa ato ang mga listeners and viewers.
9: Yeah.
8: And so, mayong buntag, no? Tanan mo mga listeners and viewers. And samot na mga mama, mga papa, katong naara sa balay karon, and of course katong napod sa work, pero they have made time to watch us. Ato ading pages, once again, to remind everybody. Once again, ito yung una na itong pages niya, Sir Arlot.
9: Yes, of course. Ang ating page, ito ang pinalanggang Governor, Governor Chaco Sagarbarria.
8: Mm-hmm.
9: And Provincial Government of Negros Oriental.
8: That's right.
9: And of course, Provincial Information Office Negros Oriental and K5 News Digital Dumaguete.
8: Exactly. Mm-hmm. Salamat kayo, Ana. And of course, we hope no na you can also share and malipa yung kami kung sharing is caring.
9: Yes.
8: Okay. So, ato deng i-kwano, timbaya ang atong first family, namely the Sagarbria family, no? Atong gitimbaya ato ang mahal na gobernador, si Governor Chaco Longa Sagarbria, and of course, atong mahal na mayor, si Mayor Chikiting Sagarbria, and the Honorable Congresswoman, Honorable Maisa Sagarbria, with our Counselor Chesa Sagarbria. And atong mga department heads, atong mga...
9: Yes, oo. And of course, yes, of course, ang atong usap nga inahan sa probinsya, si Ma'am Joby Calago.
8: That's
9: yes,
8: right.
9: Good morning nimo diya, Ma'am. Mm-hmm. And ang atong mga officials sa provincial government, of course, ang atong mga board members, sir.
8: Exactly.
9: And ang atong mga department heads.
8: Mm-hmm.
9: And...
8: atong mga kuantod, mm-hmm. atong mga mayor, mga
9: bisyo, yes, oo.
8: Asa atong mga barangay kapitan,
9: mm-hmm.
8: no? Kadi niya tapusudlon ang mga barangay. By the way, no, we are going to communicate now down to the last unit, which is the family.
9: Mm-hmm.
8: Okay, we are very much concerned of the farms, the backyard farms.
9: Yes.
8: No? Okay, today we have a very exciting issue. Di man siya issue, but mm-hmm. it is a situation which is affecting everybody,
9: mm-hmm.
8: no? Atong kuan, atong tukion karon. Firstly, is about the African swine fever.
9: Yes.
8: Okay, so ngalan lang nandaan sa fever, no?
9: Mm.
8: Grabe kayo. Mm. Murag viral kayo.
9: Nay fever, sakit na daan.
8: That's right. Pero para dili kayo tama fear of the unknown,
9: yeah.
8: Do na tayo mga special kayo nga mga guests karon mm-hmm. lawa, no? So first and foremost, I am so glad that we have invited special people, no? And unya pagani napagyud tay ato ang provincial vet is ambot lang kung madayon ba, pero we are praying she can come, okay, atong doc sa provincial vet. But nonetheless, we have equally important personalities today. So ladies and gentlemen, taga kuan ni siya, no? Para mo feel at home dun siya, mm-hmm. maprinti sa Mabinay, napoy siya printi sa Baes ug sa Tanhay. I'm talking about our Negros Oriental Philippine Crop Insurance Corporation Extension Office Head. All right, Mr. Junriel C. Aba. Welcome, sir.
9: Yes.
6: Thank you, sir. Welcome. Albert. Thank you and good morning. Good morning,
9: yes,
6: sir.
9: Good morning, sir.
6: Double
9: welcome.
6: A man, sir. Albert and sir.
8: That's right.
9: Arlot.
6: Arlot. Good morning. Good morning. And good morning also to our avid listeners.
8: That's right. Maminaw tag ngayon ron, no, ni Sir Junriel, kay mm-hmm. tante kayo, especially sa ato mga gabuhi de og baboy. And naapod siya kauman, by the way. Equally important po, no? He is the PCIC Extension Officer po, no? Diri sa ato ang Negros Oriental. He is an insurance underwriter. Please welcome Mr. Christian Kadungog.
10: Good morning, sir. So, thank you, Sir Albert, o Sir Arlot sa kwan. Thank you.
8: All right.
9: Okay.
8: So formalities pakitakilid. Kumusta mga atong pagbiyahe paingon diri, sir?
6: Well, entrance pa lang sa ato ang station, sir. Murag nakaingon may nga resort.
8: Oh.
9: Yeah.
8: Kulang na lang beach.
6: Kulang beach and swimming pool. Nindot kayo ang setup diri nga station sa K5 News FM.
8: We have the Mayor Piv Ligan to thank for that. She made the initiative so that we can transfer here. And mm-hmm. of course, si Boss Bernie Cabusao. We also acknowledge Doc Ramil Uy, the CEO of K5. And by the way, today, sir, among ipasigarbong all over Negros Oriental. Okay? Naatay K5 satellite stations. So shout out as tanan mga technicians and mga sub-managers. And today, of course, we are so excited, no? Kaya finally, ang hong-hong-ihong will have truth and will have facts. Di ba, Sir Arlot?
9: Yes.
8: Mm-hmm.
9: Oo. So importante jud kaayo ni sila ron. Of course, at least magpaminawan sila, sir, especially ng ibang hulga aron sa mga ato ang kayupan.
8: Exactly.
9: Yan ya. At least napoy assurance ang atoang mga what's this, mga farmers,
8: mm-hmm.
9: Especially katong mga nagbuhi og mga baboy kay baluka karong panahon na lisod kaayo.
8: Mm-hmm.
9: Lisod kaayo if ever moabot ang maong sakit sa atoang lugar.
8: Mm-hmm.
9: Oo.
8: Actually, no, kaning African swine fever bisag gikan ning Africa, kalibog yung kog yung sa niya pag-abot diri. No? Tingnan.
6: Bistansya kayo, no?
8: Oh, bistansya kayo. Muna'y irony of it all, no? And I'm sure, daghan kayo itang mga naminaro or lantaw ron. So, palihog, no? Palihog, sulat kung asa mo naminaw or nagbantay or naglantaw. Okay? Yeah. And shout out mo kung bisikinsay ganahan yung shout out niya. And of course, if you have questions also, please, write down no sa atong lailang pages katong ganina amo natong gihatag to ganina. So first and foremost no, ako na lang sila tagaan og overview sa ASF if it's okay. Although I'm not an authority and mas kwan pa kadi si Sir June ani, pero nagpatabang akong Google. Okay na ba? Okay, I will take it, okay? So African swine fever is a highly contagious deadly viral disease affecting domestic and wild pigs, with no available vaccine or cure as of now. Muna'y nakasaklap, no? While it poses zero threats to human health, so di ni siya makatakod og mga tao, ha?
6: Yeah,
8: so, di yun, actually, dili ang ikadlok, no? Ang ikadlok regionane kay imong negosyo mahapay. Mura dyan to. It's the peso value which is going to be, of course, decimated if maigo mangana imong negosyo. So while it poses zero threat to human health, it causes up to 100% mortality or death in infected pigs. Okay? Mogyo na siya. So moto no ang ASF. Okay, ato nang ihatag ni Doc Unya og uban po nimong views ani unya. Moro to'y overview akong gihatag kay mas interesado may diretso. Kung okay lang ba? Kay kabalo ko ang concern na gyud sa atong primary kuan mga gabantay ron kay amo man gi kuan nga na warning ni gahapon pa nga we are going to discuss ASF today.
6: Okay.
8: Ang ila gyud ang concern is kung maigo sila, asa sila dalagan, no? That is the importance of PCIC.
6: Yeah.
8: So, Mr. June Aba, you are the authority of PCIC. atong ilailahon kung unsay PCIC. What is and who is PCIC, by the way?
6: Yeah, thank you, Sir Alberto. For the information po dito ang mga mag-uuma, especially mag-uuma because they are our target farmers, target recipients sa itong mga programs, no? Ang farmers and fisher folks. Ang PCIC, o Philippine Crop Insurance Corporation, usa ni siya ka-ahensya sa gobyerno nga na-attach sa Department of Agriculture. And we are a government-owned and controlled corporation, GOCC. Unya, 1981 pa ta nag-start sa itong operation.
8: Wow.
6: So, basig matingala ang ato ang mga mag-uuma. Ang ato ang name sa opisina is Philippine Crop. When we say crop, it's actually kanang tanom, no?
8: Yes.
6: And then we are talking ASF nga hayupan, no?
8: Yes.
6: Because 1981, we started covering rice.
8: Okay.
6: Crop insurance. Motoy una pa yun namong pina-insure nga commodity.
8: Okay.
6: And then later on, nag-extend ta to corn crops, high-value crops, livestock, and even to non-crop. Appeal na ang livestock, plus fisheries, including the life and limbs of the farmers, kana ito ang life insurance.
8: Ah,
6: so ang pagpalapad, okay. Sir Albert, sa ito ang insurance lines, dali lang kaya ito ang board of director ang mag-ano. Mag-create no unsay mga bag-o na pong insurance lines.
8: Okay.
6: But ang ato ang name is Jolisod Usbon. Muna ang Philippine Crop Insurance Corporation kaniadto mogunay pag-establish mag iyang name until now. Ang crop dalang dira nga mong gipasabot is kaning equate to agri fishery sector. So kumbaga okay. Philippine Crop Insurance Corporation nag-offer ni sila sa insurance protection sa agri-fishery na ito ng mga farmers and fisher folks.
8: Wow, okay kayo, no? So, ang PCIC right now, if ever do na mangalinta any of those mga nahilambigit, no? Like, from the farmers themselves to the fisher folk themselves and katong mga growers o coconut and rice, kung doon na sila problema, ato sa ilang PCIC?
6: Yes.
8: Okay. Asa ang opisina sa PCIC?
6: Ang ato ang buhatan karon sa Philippine Crop Insurance Corporation Extension Office or atong gitawag nag PEO, Negros Oriental, anaalang sa Diego de la Viña Road, dool siya sa Water District, Dumaguete City Water District.
8: Oh.
6: So, the exact location is ground floor sa Southern Homes Apartment.
8: Okay.
6: So, naata karon dira.
8: Okay. So I believe atong mga kuano, atong mga constituents katong mga concern, pwede kay sila mulantaw sa ilang Google ana, Google Maps.
6: Yeah, oh. Makita na nila dito sa ato location.
8: Sir Lot, check ko na ko kung sa pailanin natin mga pangutana ni Sir.
9: Okay. So as of the moment wala pa sir, pero naay mga nang greet dire, pero kalami naman gud ato ang discussion. Okay. We'll give time on ya naman ari. Okay. Okay, so sir, so mo na siya. So karon ang mga kwan sir, ang mga farmers nato especially kay og mo dumageti ron jumo baser sa. So og naay mga problema like for example mga lagyo nga lungsod from Dumaguete City. So asa sila mo duol if in case magpa-insure sila sa ilahang mga hayupan sir?
6: Yeah, ningdot nga pangutana sa mga. Para sa to ang farmers nga naa sa lagyo nga mga lungsod layo sa Dumaguete, pwede gud sila mobisita sa ilang local agriculture office, municipal agriculture, city agriculture office. Okay. Dito sila mo fill up, mo submit sa ilang mga application form because the local agriculture offices ato na sila mga partner implementers, right. No? Oh, oh. So sila mo ay nag-facilitate sa application sa tuang farmers. Mm-hmm. In case of claim, sila po yung mo-assist sa ito ang farmers. So, okay, doon lang sila dito sa ilahang local agriculture.
9: Okay, so as of this time, sir, kuha naman sa, mura-workout naman sila para na sa to ensure sa ito ang mga kahayupan.
8: Mm-hmm. So, the network itself is going to be very available to all farmers.
9: Mm-hmm.
8: Especially para sa mga hog growers, ato mga pig producers, swine businessmen. No? Swine livestock growers. Okay. So, ang akong laing pangutana, no? Unsa may assessment karon sa kuan? Kay tungod kay mula gini ang pinaka-viral karon, no? Kanila gin ASF nga nakuyawan silang tanan.
6: Yeah.
8: Oo. Unsa may inyong assessment diha sa kuan? So far sa PCIC, nag-conduct ba mog inyohang kuan? Kanang iyang own orcocular on some of the iyong mapangangit ya?
6: Yeah, with regards to the ASF cases in Negros Oriental, Sir Albert, no? And Sir Arlott, we are closely coordinating with the kaning concerned nga department and office. So nag-coordinate sa Provincial Veterinary Office,
8: yes.
6: And also nag-coordinate po ta sa Bureau of Animal and Industry, person ni Doc Tundag, to check with them kung unsa na status sa probinsya with regards to the ASF. So currently, I think that was last week, na-announce nga ang nanatay usaka lungsod nga nag-positive sa ASF. And the Provincial Veterinary Office, si Doc Villan, na nag-mention siya nga ang target ganyan nga magpa-test o blood sa mga swine is tibuok probinsya. Kaya para makita niya ang unsa gyoy recent nga kaning infection sa ASF, asa na ba siya dapit, no?
8: That's right.
6: So sa pagkakaroon, usa pa lang ang sadtose nga nagpositive yun sa ASF. But sa PCIC, wala pa may nadawat karon nga claim nga ang ang hinungdan is ASF. But we have claim sa tuang swine karon, sir. Okay. Puro mga laban pneumonia, no? Pneumonia.
8: Okay. So, kanina yung kwa, no? Magpa-insure ka, it is going to relate to mga sakit-sakit sa ito ang mga kayupan. No? Especially, karon nga, ASF ang kusog, hogs and pigs in general.
6: Yeah.
8: No?
6: Yeah.
8: So, be it pneumonia, be it other diseases aside from ASF, unsa pa ubang mga diseases nga lagmit mo takboy sa baboy?
6: Usually sa mo ang experience diri sir is actually pneumonia is the number one cause of death, no, sa to ang baboy diri sa probinsya sa nadawat sa PCIC, no. And there are also accident nga may tabo kanang tungod sa kataas nga init na heat stroke.
8: Ay.
6: So covered pa na mga accidents, no.
8: Okay. Yeah.
6: But I'd like to kuan also Sir Albert with regards sa to ang insurance lines. Kay ang PCIC karon currently natay pito ka insurance lines, no, nga gi-offer sa itong mga mag-uumag mananagat.
8: Okay.
6: Pwede sila kapa-insure silang humayan, kamaisan, katong high value crops, mga utanon, mangga, lubi, saging, and tanang fruit trees. There are more than 100 ka high value crops na sulod anang ato ang high value crop insurance. And also silang hayupan, gikan actually sa manok sir, pwede na nila insure. Manok, kanding, baboy, baka, karabaw, kabayo, pwede na natong i-insure.
8: Okay.
6: And sa ato ang mga mananagat, ang ilaha mga fish cages, fish pen, fish pond, and even katong ilang gigamit panagat, ilang mga baruto, may makinama na siya o wala, pwede na natong i-cover sa insurance.
9: Okay.
6: And lastly, katong akong gingon sir, ang kinabuhi sa ato ang farm, farmer, mm-hmm. in kaso amagutay wa magyo muluntad nato diri sa kalibutan, exactly. no? Mm-hmm. So in kaso si farmer is mutaliwan na natay life mm-hmm. insurance pod
8: para. So mahulog ni siya mura siya og pre-need, no?
6: Yeah. Mm-hmm.
8: It is going to be like a pre-need. Mm-hmm. Pero ako lang ikasultihan ano? Kanita na yung kaayuhan gini siya.
9: Yeah.
8: Kaayuhan. Kaya wa mong gudda makabalo. Sakto ka. Wa ta kabalo kung kanus ata atong panahon. No? Pare good mga baboy good. Wa mo sila kabalo nga ini ginhawa day nila. Naday ASL.
9: So, tapos no? Yung pangutan ng sir ba? Mm. Kaning pag-insure ani is libre ni. Mm.
6: Yeah, karon sir, natay gitawag na to special government programs no okay. wherein 100% ang premium nga gisubsidiya sa to ang kagamhanan. Mm-hmm. So ang usa ana gitawag na to RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture.
8: Yes.
6: Mm-hmm. Nakalangkob na sa duha ka category pod ang usa self finance katong mm-hmm. ato ang farmer nga siya lang gyud ga gastos iyang talamnan, siya ga gastos iyang kahayupan,
8: yes. mm-hmm.
6: niya magpa-insure lang siya.
8: Mm-hmm.
6: So mo nay RSBSA self finance kadto pong farmer nga muhulam og pangkapital sa bangko sa Land yes. Bank for example oh. ato po nang itaga ang libreng insurance so mm-hmm. nahugna siya sa category as borrowing farmer pero under gapon mm-hmm. sa RSBSA which is libre gapon ang insurance
9: mm-hmm.
6: and lastly yeah. sa ato mga coconut farmers mm-hmm. naa po tay libreng insurance para sa ilang lubi
8: mm-hmm.
6: nga kaning minimum tag pulo ka buok mm-hmm. maximum tag usa ka ektarya nga pwede lang ma-insure og libre
9: mm-hmm.
6: unya naa pa nay pagkapin nga 10,000 nga life insurance para sa mga mag-uumang ana nagpalong og lubi
8: mo transfer niya ko karera ni sir ganahan ko mahimo mag-uuma
9: so sir oh. So sir kaning not necessarily nga ikaw member ka og farmers association mm-hmm. or unsa like for example og ikaw ra mismo magpa-insure ka
8: sa
9: backyard kuan ka mm-hmm. oh, so pwede ra kang magpa-insure pod.
6: Pwede ra.
9: Sarili nga, may mga yung certification o member baka mm-hmm. Farmers Association.
6: Yeah.
8: Cooperative
6: na naman. Dili siya requirement nga member kag association but requirement nga dapat naka-RSBSA ita
8: mm-hmm.
6: or kanang Registry System for Basic Sector in Agriculture. It's actually a registration siya sir, okay. Murag enrollment.
8: Yes. Mm-hmm.
6: Ang ato ang farmer ato lang po sa ilang municipal city agriculture office.
9: Okay. Mm-hmm.
6: Wala na siya bayad. Of course, ang sila mag-photocopy, na kinahanglang i-photocopy mm-hmm. mga documents, but ang pagparehistro walay bayad, libre.
8: RSBC.
6: Okay. RSBSA.
8: BSA.
6: BSA.
8: Mm-hmm. Oh, meaning?
6: Registry System for Basic Sectors in Agriculture.
8: Okay. Mm-hmm. I hope nakuha na ninyo, no? Mga nanay at mm-hmm. tatay. Kinahanglan, maminaw galing mo na mo, na mo'y bullpen o papel. No? Kailangan mo'y manghod o magulang diya nga mag-uuma. Di ba?
9: Oo. Oh, oh.
8: Oh. Okay, tabangan na ita. Oh. Ano man ang pamilya.
9: Yeah.
8: Di ba? Kung wala maglantaw ron imong iksuon nga mag-uuma, kay siya tuwa dito sa iyahang kuhan, iyang gibuhi. Mm-hmm. Di ba?
9: Mm-hmm.
8: Oh, iyang giproteksyon nato iyang mga hayop dito. Ikaw mo'y sulat. Niya encourage siya nga na ay RSBCA.
6: BSA.
8: BSA.
6: BSA.
8: Mm-hmm. Okay. Muadto siya sa iyahang kapitan?
6: Agriculture office.
8: Muadto siya sa agriculture office. Alright. I hope klaro na, no?
9: Yeah. So, kadi, yeah, yes, sir. So, kadi siya, sir, ongoing dyan siya, even wala pa ni ESF. Sa kay, sometimes, magod ganing ato ang mga tao, ana na, madganyat o pa-insure, o na yung mga sakit.
8: Exactly. Oh,
9: di ba?
6: No. Oh,
9: so, muna, mangutan na, yes.
8: Oh,
9: oh. So, muna, na, nakakita ko ana rin sa sitwasyon nga sa usa sa mga lungsod or syudad diri sa ato ang kuhan nga, mula kadaghan ang pa-insure, basta kay mugawas ang,
8: yes.
9: ang sakit.
8: Is it still valid? Like for example, tungod ron kay dunay kuan lagi looming, mura bag Damocles sword
9: yeah.
8: nga threatening kayo ng ASF. Usa sila mo pa kuan. Okay ra ba na?
6: Sa side sa insurance sir, as long as katong nanay nagpositive no sa usa ka lungsod. As long as naa ka sa gawa sa 500 meter radius adtong naigo.
8: Okay.
6: Pwede kang magpa-insure pa.
8: Okay.
6: Unya isuhan nag certification sa imong municipal agriculturist or city agriculturist or city veterinarian nga outside ka sa 500 meter nga radius adtong naigo.
8: Oh.
9: Okay.
6: So pwede pa sa dawaton but katong within the 500 meter radius dili na to siya.
8: Too late.
6: Too late na.
9: Too late. Oh, too late na.
6: Di na to pwede dawaton ang lahang application.
9: Mo nang mag-avail jud nga karon kung mintas wala pa, inyo siya ipa-insure.
6: Yeah,
9: so, ato right. Arati, sir, is, bisag wala ning mga sakita, sir, so pwede na dyan anytime.
6: Yeah, pwede.
9: For protection na dyan sa imo.
6: Protection, protection man ni ato, sir.
8: Mm-hmm. Actually, gikuan yun ang mga ni Gov, no? Kaya for food security, mangunin siya.
9: Yeah.
8: And in fact, doon na to siya mag-ipang-convene, no? I'm sure nga, inform po mo, as well as kang Doc Villan din office primarily.
9: Yeah.
8: So going back to the PCIC entity, ang PCIC is also responsible for dili lang kay katong lang livestock, kung hasta tong coconut, hasta rice, uban pang crops. Kung sa may ma-mention ni mga uban pang crops, nga sagad gibuhi diri sa Negros.
6: Yeah, before ko mo tubag ana Sir Albert ang ato apong farmer nga naay lubi di must be registered sa ginatawag na tug NCFRS. Okay. Separate siya sa RSBSA, no. So kung naa kay lubi nga pulo ka buok pataas, magpa NCFRS ka kay para makabil ka sa libreng insurance. So it's National Coconut Farmers Registry System, NCFRS. Libre gyapon, adto lang gyapon sila sa ilahang Municipal Agriculture Office.
8: Yes. Sad to say, no, atong mga lubiron, senior citizens na.
6: Yeah.
8: Ang mga nitanom ana sa una, senior citizens na.
9: Yeah.
8: Usually, kani sila at this time, they are not computer savvy. So munang atong sigig encourage ang ato ang public, especially si nanay ug tatay diha, i-empower imong anak, isulat ni tanan ang mong gipangstorya diri. And then tabangan ninyo inyong mga lolo, inyong mga iyoan diha, inyong mga tatay diha, kung naapan ni sila aning klase ng livelihood. Okay? We urge you to do this. And then, of course, aminaw tagmaayo. So, once again, no, mo shout out ta sa ato mga listeners kay murag hapit na 30.
9: Okay. Sige. So, lami kayo, sir. Oh. Okay, so, gikan ning Jeffs Real. Hello, Chaco. O, si Governor Chaco ko, no. Okay. Anali, Niniel, Mahinay, God bless Wednesday po. God bless you all. Okay. So, kung sa ilahang gisulat diri, ato na dyan yung basaw na. Okay. Renessa Ignacio Macasa. Good morning, sir. Yes, good morning ni mo diya, Renessa. Annalyn Daniel Mahinay. Watching from Kambagahan, Baic City. And Mark Adrian Cortez. Ay, Daddy Chaco, mga ayo daw kwarta si Ren. Grafia. Basing kinugos ni Governor. Gadadi man. Okay. So, Mercedita Kabay Kanyete. Good day, Gob. And Maricho Maitim Gantalaw is watching. So, ugnaan mo yung mga what's this, mga pangutana. So, pwede ninyong i-what's this, i-comment diri sa ito ang ComSec. Sa ato ang mga pages nga diin kita live so that makakuan po mo makaibalo po mo kay dili manggod tanan Sir Albert mapangutan na nato og unsay na sila ang una-una di ba o nga wala pud nato so magtabangay ta kung unsay ato ang mga pangutan so that ma-inform nato tanan.
8: That's right. Yeah,
9: pwede pud mo nga katong kuan katong wala ka paminaw ani or kalantaw sa ato ang live pwede po mong inyo na po ning i-review ning ato ang program sa Facebook.
8: Let's remind them sa atong pages once again.
9: Yes.
8: No? Atong pages actually include the Negros, the Province of Negros Oriental page, the Provincial Information Negros Oriental page, o ang, unsa ito yung third link ni Sir Arlott?
9: Yes, sa ato ang K5 News Dumaguete, Digital Dumaguete, and sa ato ang usab nga pa Public Information Office Negros Oriental.
8: That's right. Naputay kuan si Gov Chaco sa Garbaria page.
9: Yes, and ka Gov Chaco.
8: Oo. So ay kalimot ato ang schedule is every Wednesday diri sa K5. It's 11 o'clock in the morning till 1 o'clock sa hapon.
9: Yeah.
8: All right.

0: panalitan na amay sa baktin, na ay sa anay, na ay katong sa fattening, or unsa diya kamumay ga classify anila, ilain ni sila kanabang amount nga pilay ilang ma-receive if in case madisgrasya ang ilang hayop.
1: That's right. Sige,
2: so sa ato ang RSBSA, sir, no, katong libreng insurance, ang ato ang usa ka mag-uuma, pwede siya kapa-insure sa iyahang swine fattening katong para pang karne. Kay duha maguning kategory sa ato ang baboy, pang karne o pang breeding, pang panag, no? So para sa pang karne, pwede siya kapa-insure hangtod 20 ka buok.
1: Wow.
2: Ikan sa isa. Kung matag isa ana, ang balor sa insurance is 10,000 pesos matag isa.
0: Ah, okay.
2: Kung anay po na siya or butakal, no, katong pang-breeding, pwede siya kapa-insure og isa hangtod na sa napulo.
1: Wow. Kung
2: ang balor matag isa ana is 14,500 matag isa. Yeah, of course, ang edad sa to ang swine fattening ginadawat is gikan sa paglutas or 45 days old, hangtod na sa 4 months old.
0: Ah, okay.
2: And then sa swine breeding, ang edad po nga pwede na itong madawat is gikan sa 6 months old, hangtod po sa 4 years old.
0: Ah, okay. So sa mga baktin, sir? Wala.
2: Mauna siya, sir, sa ang atong insurance, magsugod yun siya sa paglutas. So katong bagong anak na sa ligpas inahan, dili po siya pwede ma-insure na ito. Katong mga
1: weeks
2: days pa
1: lang. Weeks,
2: mga weeks and days pa lang.
1: Nice. So, so far, no, ang ato ang gipang hisgutan diri, naghilambigit yun eh sa pigs and hogs. So, katong ato mga negosyante diya, paminaw ni mong maayo. And of course, atong i-reiterate na kayo sa ipaspas ng gugay na itong pag-istorya, no? So, gikan sa pagkahimugso sa usa ka buhok baboy until about mahuman na siya o tutoy. Muna siya.
2: It's 45 days.
1: 45 days. Pwede na siyang i-insure. Pwede na siya i-insure.
0: So, kuwana na siya, muna siya gingon nga, lutas na.
1: Lutas na.
0: Oo.
1: Di na siya kinanglan sa tutoy sa iyong mama. Oo. So, medyo bawi-bawi, budza. O, sa mong lantaw lang. Oo. And then, up to, unsa gali siya kapila sa bulan, pwede pag
2: 4 months old.
1: Up to 4 months.
2: Yeah, pwede siya dawaton.
1: Kung mulagpas na siya o 4 months old, hindi na siya pwede man. Appeal
2: sa swine fattening.
1: Sa swine fattening. Sa fattening, napod na siya.
2: At to, napod na mulabang sa swine breeding.
1: That's right.
2: So, sa swine fattening
1: na siya.
0: Kaya ang fattening is usually, kuha na siya, 4 months naman dyan na siya, sir, sa?
1: 4 months. Kini sila, kuha na good gapon na siya, isumbong na siya dito, i-rehistro na siya dito, kinang i-document na siya.
2: Yeah, oo. Kinahanglan yun sila mo submit sa, nindot na siya nga pangutana, sir, Albert, no, kay, daghan kay mga farmers nga, nagreklamo nga nung wala sila nabayaran, nga nung ang ilang silingan lang mo inabayaran, kay ang rason ana actually is wala sila nakapa-insure.
1: That's right.
0: Yeah.
2: So dapat atong ipa-insure sa wala pa naigo ang imuhang hayop ug usa ka sakit, no. Pwede man pud pwede nga naigo na tagi SF usa ta mag-apply og insurance.
1: Exactly.
2: Protection man ni ato.
0: Yeah.
2: So mo na, no, we encourage the farmers nga i-apply na samtang although the threat na ana na siya, nakadungog na ta sa tuang mga palibot. So samtang wa pa na naigo sa tuang mga gipamuhi nga hayop, ato na nang i-apply. Para in kaso lang wa man ta nag-ampo, at least protected ta, we have insurance.
1: So, exactly.
0: Yeah. So sir, sa gidugayon, like for example ug maigo, mga pila ka days after o sa sila ba tagaan makadawat sa insurance, sir?
2: Di
0: kay naampo yung mga mangutana ana ba kay?
2: Yeah, correct. The target really, sir, is from the date of submission sa documents. Kay unsay maigo sila today, pwede man sila ka-submit o complete documents within 30 days para na sila time to process ba. So, pag-submit nila complete documents to PCIC, the target sa ato ang buhatan is 15 days, 15 working days.
0: Okay.
2: Kaya mag-isa na sila. Provided that the documents nga ilahang gi-submit are complete, walay kulang-kulang. Ang makalangan ragyod sa pagbayad kaning atong mga dokumento nga kulang-kulang, na yung mga details nga wala pang fill-up, wala na fill-upan, sumot mo yung makapalangan, kaya di man ito ma-process na ito.
0: So, sa pag-restore, sir, unsa may mga requirements?
2: Sa pag-apply sa insurance, sa ito ang mga kahayupan, ang number one lang yung requirement is dapat na ka sa RSBSA.
1: Okay.
2: So, once naka RSBSA na ka, o registrado ka sa RSBSA, na yung ubang mautana, kami, sir, waman may na-registro, pwede na may ka-apply. So, ang una nilang button is magpa-RSBSA una sila.
1: Okay.
2: Once nga ma-issuehan sila stab, naman ay sumpay sa ilang purma nga fill-upan sa ubos, nga mura siya stab.
1: Okay.
2: So naipirmahan dito sa ilang MAPSI or ilang agriculture office, naipirmahanan. once ma-issuehan na sila atong staff, pwede na sila ka-apply og insurance. Mao lang to siya ticket, sir.
0: Ah, okay. Mm.

0: Hindi na sila ma-apply.
1: Kaya doon sa ano niya pag-apply kay usually no, ang una ato katumang pagkahimugso niya sa to ka kategori. Nya mo labang siya sa lain na pong kategori. Katong imong RSBCA or
0: RSBSA.
1: Oh, BSA, mabalik yun na ako. Oh. Kuan jud siya kaning appeal na to siya or kinahanglan specific pod nga lahi pod siya nga proseso.
0: Yeah, nindot nga pangutana sir. Ang kadtong pagparehistro nila sa RSBSA, lahi to siya nga proseso kay nagpa siya isip mag-uuma, nagparehistro lang siya sa maong listahan kaning RSBSA. Right. Kay kana magong RSBSA, ako lang po ipasabot no. Kaning RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture, mao ni siya listahan nga gibasihan sa national government kung unsay intervention, kinsa po iyang target nga matagaan sa mga intervention sa agriculture sector. So, importante yung kayo nga kitang mag-uuma, magpa-RSBSA. So, lahi na siya nga proseso.
1: Okay.
0: So, once naka-RSBSA na ka, pwede na kaka-apply sa insurance. So, which means, separate po nga form ang imuhang fill-upan para sa insurance.
1: Okay. So, ang insurance na to, doon na po'y categories.
0: Doon na'y categories po, sir.
1: Unsa to'y, unsa to'y classification na to, unsa to'y nga kategori, itong paghimugso.
0: Ang swine fattening o swine breeding.
1: Yeah. Okay. So, lahi ang papilis para sa fattening.
0: Lahi siya. Okay. Separate nga.
1: And then, mukuha na po siya glaing form para doon na siya para pang breeding.
0: Yeah.
1: Okay. So, after ato, kung mulagpas po yung breeding, naapailay mo, ana?
0: Mauna na siya, sir, pang breeding purpose, 4 months. Kaya ang sunod, ana, ikat. Ilan na nang ihawon kaya hindi na productive.
1: Exactly.
0: So, four years old, kutob ang ato ang swine breeding.
1: Up to 4 years old.
0: Up to 4 years old.
2: So, sir, unsa may ikuan, unsa may, what's this, unsa assurance ninyo nga, ga-exist yun ang babuya. What I mean kay nabaya mo, ang turabaya sila sa agriculture office. Oo, so kamo sa mga... sa park po sa agriculture office, ila dyan ang i-inspect. O naaba dyan na siya.
1: Doon na mo yung inspector sana, sir.
0: Natay mga inspector, sir, but for the livestock insurance, kanang during application, wala gina namo gina-inspection tanan because we are talking about 1,000 farmers every week sa Negros Oriental.
1: Exactly.
0: It's pinakaubos.
1: Grabe, ha?
0: So, last month lang, June, we have processed more than 20,000 farmers for Negros Oriental. So, di na gina ito ma-adto kung ito pang adtoon. So, ang amuan na lang girelay is pirmahan lang sa ilahang agricultural technologies, sa LGU, and i-certify po sa ilang MAO. Na usagod sila ka farmer nga mauna ilahang mga gipangbuhi o gipangtanom.
2: So sila na yung magbahala dito o ila ba nang i-inspect kay of course usa sila mo certify ana ila jud ang susihon og naaba.
1: Exactly.
2: And usually kanimang gud sila sa agriculture office sa mga lungsod kay balo na po ni sila og kinsa
0: ila na farmers.
1: Po sila. Yeah. Right. So lami kay ni no kay naminaw man sinatay og si tatay diha og watang nato na ande goy mga farmers puro naminaw. So sabta ninyo ha ang giingon ni Sir June. Dili lang kay pipila lang kabuok ang livestock farmer. Daghan kayo, daghan jud kayo. Mura ba og dako kayo ang trabaho, jutay kayo ang tikad, no? So muna siya. Firstly, sila doon na sila ilang responsibility. So kamo pod as farmers, please do your part.
0: Yeah.
1: Okay? Kani tanan natong gisgutan, doon na ba tay page para ani?
0: Natay kanang Facebook page because ang PO or PCIC Extension Office Negros Oriental is still under the Regional Office 7, wala pa tayo NIR. So nami Facebook page sa PCIC Region 7. So pwede sila ka-scroll, pwede sila kapangutan na dito.
1: Unsay page ninyo?
0: PCIC Region 7 ba to, sir, no? Ato ang
1: one page. Word?
0: PCIC, tapos Region 7. We'll check, sir, ha?
1: Okay.
0: But we also have page diri sa Negros Oriental, pero ang amo ra nang gipang share ang gipo sa Region 7 nga.
1: Okay. So, layan po na nato o kuha ni Sir Kenneth dito. Atong sulay yung posted, sir, kung naanak nga page. And then, with this, no, daghan na kita natuki, we are going to check ang side na po sa atong insurance underwriter. Kay mura kanina ra nato nang gipunggan ni Sir Christian. So ladies and gentlemen,
2: pali yung tag sulod sa mga panguna na sir nga.
1: Like minds, think alike, no? So Sir Christian Kadungog, welcome. Sir, unsa man ang insurance underwriter, sir? Kay lay persons man may, sir. So para tanan makasabot pod ba?
3: Silbi sir kaning kuan kaning insurance underwriter kay Silbi Moral siya representative per LGU. So in case nga na yung mga concern ng mga technicians or mga farmers, so ang mga acting insurance underwriter more mo handle sa mga concerns per LGU, sir. So kami, kay assign ni kada LGU, ako ang LGU kay Nara within there's Dumaguete, Valencia, Sibulan o San Jose. So kada LGU namin designated nga acting insurance underwriter, sir.
1: Okay. So far, ibutang nato for the past 2 years. Unsa may usual ninyo nga problems nga ma-encounter nga kinahanglan ani imong expertise?
3: With regard sana, sir, kay katong kwan kay need gyud ang kwan info dissemination kay naay mga farmers nga kaning dili makakwan kana maka-provide og laking document sa pag-claim.
1: Okay.
3: So mo nay mga common causes of denial. So need gyud namo mo market dito, sir, nga ipabalo namo unsa mga requirements, unsaon pag-claim o unsaon ang mga application needed, mga requirements before siya ma-insured ang farmer, sir.
0: Orientation.
1: Oo. So lami kayo no nga dunay guan, dunay mo page. Kay para malili na dito unya ang tanang mga procedures o ubang mga kuan, ubang mga dapat nila mahibal-an. Kay number one lagi nang information dissemination. This is why we have this program, particular program nga ma-share yun nato sa kadaghanan, no? So far, sir, kaning time ron sa ASF, ni daghan ba ang inyohang burden or sa imong lantaw?
3: Far, sir, kay majority sa muang application karon kay more gid ang swine.
1: More ang swine. So, kanina inyohang pagkuhan for insurance, pariharas gingon ni Sir John kanina, no? It encompasses everything. No, na-appeal gyapon dito tong kwan katong agricultural mga plants, no?
3: Yeah, yes, sir.
1: Oh, lubi, humay, mais, napay ga mais ron sa. Sugarcane.
0: Yeah, yes, sir.
1: Naapagyoy marin, no? Kariginan, lapu-lapu. So right now ang ato gyung gikuanan diri and particularly naata diron because of this kwan gyud sa African swine fever. So simba ko wala pa noon, no, wa pa ni kwan kabahin ani, wa pa ni tumaw.
3: Wala pa tay cases nga ni report for cancer.
1: Pero daghan na kayo tang na insured.
3: Daghan na.
1: O ni covered po ni sa aning particular nga kadlukan nga kwan in kaso. Very very nice. So mo na, no, mga higala sa ato mga listeners and followers diha. We hope na nakuha to ninyo tanan mga importante nga aspekto. And then of course do na tay page, no, ato nang balikan unya para ma-reiterate na siya and di na to makuano, we cannot undermine the value of information, no. Kini bang kung PCIC kaabag yun siya sa ato ang mga farmers, no. So once again ang atong kuan, ang ato yung reason good for today is the ASF, no, ang ASF scare. So in your own view, Sir Jun, unsa kahay ko ano? Unsa kay mahimong mura bag imong projection? Projection, no? Kung sakali musulod ang mga daghang report sa kuan, nay nangaigo diri. Iyang opisina na mabisig mayo.
0: Most likely, sir, ang ato ang opisina sa claims, unya kay ang kana mangkong sa pag-claim, lahi po nga division ang handle na the claims adjustment division. Mabisi yun na sila, but since we are committed to immediately settle sa claims sa ang farmer,
1: okay,
0: paningkamutan yun na sa opisina nga makabayad, maka-release dayon sa indemnity sa ito ang mga farmers. But since naigo naman ta last time, unya dinaghan to siya,
1: unsay nakaigo na to ASF
0: gihapon, okay. 2 years ago ata to, 3 years ago naigo tag ASF. Unya daghan tang mga LGUs nga nag-implement og calling, kumbaga katong asa tong naigo, ang mga silingan pamatyon kay para ma-contain ang virus. So daghan kaming claims adto, no, but we survive. Kaluis Ginoo, tungod sa mga kugihan nato nga mga empleyado sa claims adjustment division. Nabayaran nato ato ang mga farmers.
1: Grabihan ang calling, sir, no. Nay salida na sa una, mura pug squid game. No. But anyway, joking aside, no. Kani manggong kuan, ASF bisan pa og di ni siya mutakboy sa tawo. Unsa kay reason nganong kinahanglan gyud dili siya ikonsumo og tawo. Ikaw, kung imo lang own view.
0: Well, sa ako alang pong nadunggan kaning sa mga meetings with the technical people, sir.
1: Yes.
0: Nganong dili siya ipakaon. Kaya dili, pinakauna, kaning iyahang karne manggod, bisan pagpatyo ni mo, naaragya po ng virus sa karne.
2: Yeah.
0: So kung dalo na, bisan lutoon pa, in fact, lutoon na ni mo, di good siya mamatay. So kung karon imo nang madala sa laing mga lugar, o na naay mga babuyan, o naabay mga makatangag atong mga lamaw-lamaw, padulong sa babuyan, mamukalat, ang highly contagious man ang sakit.
2: Not really with sa health sa tao.
0: Dili sa tao, pag-spread, sir. Pag-spread sa virus.
2: Ah, okay.
1: O yan, simba ko lang, no? Mubright regalit itong virus, mumutate man ang usahay. So we highly discourage, no? It is a no-no. And traditionally, mangyod, culturally, basta masakiton ka na yung usaka hayop, mo mo guna practice, imo guna siyang ilubong, no? Pero ang pinakamaayo, sunugun, no? Kaya muram good siya o guan, kanang deadly na ba? Kaya ang mortality rate is 100% man good.
2: Yeah.
1: Oo. Kanya, tiwasan pag sa human activity. Kaya ngayon siya nga, ikaw ang babuya ka, nakaginhawa ka siya ang iyahang kuan, careless whisper. Apil ka, sunog kang apil, no? Pastil lang. Luuya ganoon. Ang usa ka tawo nga kuan, ako lang i-mention, ay ra ka kuan sir, si Sir Kenneth. Nani siya ipabuyan sa una. Pero wala siya ka-file.
0: Ah,
1: wala siya ka-file. Paling una mong iyon, paling saya nga.
0: Wala na yung sure.
1: Wala siya, oh.
0: Wala na sure.
1: Wala siya ka kuan. So, muna, no? Although, kanil Sir Ken, bisag may nga na na, kan man yung kwarta. So, wala yung problema.
2: Yes.
1: Oh, so, mayroon siya, ASF. Bring it on. Pero atong mga kwan, uban din ang farmers in town.
2: Yeah.
1: For your information, ang PCIC is open every day.
0: Yeah.
1: Pero sa man inyong day off?
0: Monday to Friday open ta.
1: Saturday and Sunday.
0: Saturday and Sunday.
1: Wala
0: tayo sina.
1: Okay. Kanang inyong page, dunay na hotline?
0: Duna tay hotline actually sa PCIC. But ang Facebook page nato sa Region 7, ako lang gi-sure kay para sa ato ang mga kuan, viewer and listeners. Ang ato ang page sa Facebook sa Region 7 is PCIC. Ang P mo'y dako, no?
1: Okay. Then
0: small letter ang CIC. So PCIC, dayon space, region, ang R po dako, dayon 7. Ang 7 is katong Roman numerals, which is 5 o 2 ka I, no?
1: V o II.
0: V o II. So PCIC region 7. Muna ito ang page. Unya, pwede tadra ka message, no? Kaso na mo'y clarifications, na mo'y ganahang mahibaluan regarding sa itong programa, or perhaps na mo'y claims nga ganahan ninyong i-follow up, so pwede mo dira ka message.
1: Okay.
0: Na alay mag-monitor ana to reply.
1: Kani siya, again, once again, ang itong pag-insure ani, there is a minimum, no? Pila kabok hayupan.
0: Yeah.
1: Upat to, no?
0: Ang sa ato ang swine cell is minimum tag isa.
1: Minimum isa?
0: Minimum of one.
1: Very good. Maximum mong pila?
0: Sa swine fattening, mo maximum taog 20 heads.
1: Okay.
0: And then sa swine breeding, mo maximum taog 10 heads. Minimum
1: what if sobra iyahang kuan? Butang na ito, iyang gibuhi, 40 heads.
0: Ang 20 will be covered by free, but kung ganahan siya ma-covered po itong nabili ng 20, pwede gapon ito ma-insure pero siya ay mabayad sa premium.
2: Yeah.
1: Okay. So mo ito, no?
2: Na siya ay limit ra.
0: Na-limit
2: din. Ang excess, ana. So nanay bayad.
0: Siya na ay mabayad.
1: Exactly. Pero buutan kayo ito ang kuano, atong gobyerno, kaya na ay libre.
2: Yes.
1: Oo. Namagoy usahay nga ang feeling sa usaka farmer, entitled kayo siya.
0: Correct.
1: Oo. Which is, bisag kinsa, that is a natural kuano, inclination kay most of us, samot na itong ga-consider sa ilang kukulingon nga, pobre, moingon ko na sila nga, na ikuan, na ay gobyerno, kinang lang suportaan yun ko. Kaya mahal ko ako gabayad ng buwis.
2: Okay.
1: Muna yun na. Ano yung irony? No? Muna yung irony sa Filipino mindset. No?
2: Yeah.
1: And ato ni siyang gikuan, makaingon tang daghan tang mga guilty ani, but we are hoping to make a change.
2: Yeah.
1: No? Make a change kay two ways ni siya. Ang gobyerno is going to help us, pero dapat they also do their work, their own part. No? So atong time dool na lang yun. So ako na lang tikangatagan og time para unsay imuhang gustong impart nila as a kwan to conclude.
0: Okay.
2: Okay.
0: Dugang na lang Sir Albert, no? kanang sa ato ang livestock insurance usam gyud ni sa concern sa ato ang farmer kay magreklamo sila nganong mga deny kay nang lapas na pud ilang pag-apply. So sa livestock insurance nato naglimit lang gyud ta og 200,000 ang amount of coverage sa ilang ipa-insure. Okay. So dili sila pwede ka lapaw na sa 200,000 because again ang budget is limited para makaabil pud ang ubang mga farmer.
1: Yes. Exactly.
0: So naay unsa man ang pag-compute kay naay mga pangutana di man may kabalo pag-compute sir nga na nilapas na dayon 200,000. So example, if you have swine fattening, 20 kabuok man ato ang maximum.
1: Okay.
0: Unya tag 10,000 man matag isa ana. So kung 20 imong ipa-insure nga swine fattening,
1: ana.
0: 200,000 na ang imuhang balor. So kung manapag kay swine breeding, napag kay canding, napag kay baka, dili na ito na ito ma-appeal sa libre insurance.
1: They will have to pay the premium.
0: Kung ganahan sila, sir, ilahang bayaran ang premium. Gamay lang man po na ito ang premium.
1: Ang ROI, anak, mas dako pa.
0: Mas dako. Ang risgo nga ilang gatubang na sa PCIC.
1: Usually, pila ang premium, anak, sir?
0: Sa ito ang swine fattening, sir, sobra gatos na matag-isa sa 100,000.
1: Wow. O niya, posibleng ang dawat, pila?
0: Nasa kana sir ang coverage is 10,000 per head. So depende sa edad sa dihang namatay siya mao po na iyang valuation nga madawat nga bayad. So pinakaubos na as 4,000. Ang pinakaubos nga iyang pwedeng madawat in case nagpa-insure siya karon within 1 month namatay, unay pinakaubos 4,000 ang iyang madawat.
1: So imagine so from 100, a capital of 100,
0: 100
1: kapila. Kaso matigok imong baboy, you will receive 4K. Pila man ang kapiloon. No? So karon atong invite ato ang mga kuan, atong mga swine o atong hog raisers to do their part, no? So once again, pang last na gyud.
2: Dapat last sir.
1: Ito ato ang kuan. Sige sa, sige
2: sa. Ikaw sa padayon sa.
1: Unsa to again ang ato ang Facebook page para makabalo gyud sila, wag gyud sipyat.
0: Yeah, PCIC space region tapos 7.
1: Okay. Ang P is capital and the R is also capital.
0: Capital, yeah. And then 7 is katong V o duwa ka I. Kumbaga, Roman,
1: okay. Roman numeral 7. Okay, .com.
0: Wala, sir. Facebook page na siya, sir.
1: Ah, usap to. Okay. Sorry, wrong send.
2: Okay. So, sir, naay mga comment diri and naapoy mga pangutana. So, ato naman sa ni Ike, sir, sa tamo answer sa kay Mintas, naminaw pa sila. So, okay, gikan ni Jerlyn Garofil, Garupil Argonia, good morning, Gob. Yes. Oh, gikan ni Lordilin Cadiz Alinyabo Bondo. Sir, unsay among buhaton nga wala pa mi RSBSA stub, dili pa mi kapa-insured og livestock? Namurag natubag naman ni ganiya sa isa, pero atong usubot kay...
0: Sa ato ang mga farmers nga wala pa stub, magparehistro mo sa inyohang Municipal Agriculture Office, nana sa inyohang mga lungsod, no, sa munsipyo or sa City Agriculture Office, and then magpa-assist mo para makarehistro mo sa RSBSA para matagaan mo sa stud.
2: Yes, and that's a follow-up question, sir. Gapa register me sa RSBSA last April pero wala me katagai og RSBSA stub. Makapa-insured ba me sa among mga livestock?
0: Okay, so last April na siya, ibutang ta kumplito na imuhang mga requirements. Most likely na-approve na imuhang RSBSA, ibutang ta lang, no?
2: Mm-hmm.
0: So just follow up sa imuhang technician kay ang mga lungsod na ampun na sila yung mga technician assigned kada barangay para imuhang ma-check kung na-approve na ba ang imuhang RSBSA nga gifill upan. Kay there are LGUs also nga nag-implement nga ang stub na alang nila kay ang mga farmer unsahay mawani, mabasa, makisi. So ang ubang LGU sila'y gagunit sa mga stub ang mga technician. So kindly follow up lang sa imuhang technician.
1: Okay. Okay. Ay pangutana diri sir. Gikan ni kuha no. Lordilin Cadiz Alinyabo Abundo. Pangutana siya kay naka-apply ko na sila sa April. Okay?
2: So,
1: pero wala sila mahatagan sa stub. Moto?
2: Oh, muna.
1: Okay, sige. Okay, sorry po.
2: Okay. Sige, padayon din, sir. Basig na pa niya. Kay ato naman dyan yung anong, humanan.
1: Guilty ning usa. Kay wak ko na siya ipliti para mo.
2: Also, gika ni Daniel Justin Kaalim. Among hangyoon, sir, nga unta makabiyahi rami sa among mga non-ESF area. Ang mga non-ESF area, kay grabe, unsao naman ni atong mga utang ani ay.
1: Inutang siguro ng ilang kapital ba?
2: No?
1: Pero I dili, think makatabang ana tong ubang mga ahensya po.
2: Yes, ubang ahensya. So dili ni sa ilaha.
1: Oo.
2: So wala bay ayuda ang amo, sir, bisag walay ayuda mi unta makabiyahira. So ang iha yung concern ani sir is makabiyahira yung taon sila. Mm-hmm. Kay mo po ilaha taong panginabuhian. Og akong ako sakit kaayo akong buot nga ako ga-apply sa insurance town na unsa ba nga mismatching sus unsaon naman so yahapon ang
0: mismatching
1: mismatching niya
0: lai mga case ing ana sir madinay kay ang ilahang application ingon sila for example ang color sa hayop puti
1: okay.
0: Pero ini claim na manay picture nga amo ang gi-require sa tulo ka klase nga picture amo ang gi-require makita ang tibuok lawas sa hayop makita ang kinahayop ug tapad si farmer sa iyang hayop mo na itulo ka picture mo ang
1: mo di prove ba tong atong ipangutana ganina
0: sa pagclaim na siya sir
1: okay,
0: sa pagclaim na o sa application wala ra na siya gi-require ang picture
2: ah, okay.
0: Sa pagclaim na
1: okay.
0: So pasabot ang picture dapat gahigda tong hayop dili tong gatindog pa no patay naman so mo nang tulo ka klase unya na case nga puti for example pag apply niya ang picture is itom
1: okay.
0: Or brown so mag mismatch or baye baron sa pag-apply ang picture is naay gabitay nga panglalaki so mo na yung mga mismatch dili gud siya mabayaran
2: so mo na inyuhang ang iyang kuanon ang iyang bantayan
1: that's right
2: So mo di ni iambot ipasabot mismatching and the producer unta nga ayuhon ni mga dili makabiyahi unsaon man anaman ni Gob so ang iya taon pangindahay nga makabiyahe ra jud sila pero unsaon ta man nga naa naman ta sa sitwasyon nga ingon ani so dili na kontrolado sa tuang kuan of course gabuhat ra pud ang atoang gobyerno ug unsay maayong buhaton haton dili manakod sa uban
1: yes
2: mo
1: gyud gi paningkamutan sa atong gobernador no this is for food security so kinahanglan mong sige yun mo o tune in sa ato ang pag-live update ninyo.
2: Mm-hmm.
1: And of course, continue ta nga magsige o hatag sa eksaktong informasyon. We would like to thank Sir Jun Aba and of course, Sir Christian Kadungog. Salamat kay sir.
0: Thank you. Thank you, sir.
1: And I'm sure this is not going to be the last time.
0: Hopefully, sir.
2: Yeah.
1: Hopefully. Yeah. And kay Kabalutang, di man kita mahutdan og mga farmers.
0: Yeah. But may in short, sir, that PCIC karon and with the provincial government of Negros Oriental, with the leadership of Chaco Sagarbarria, nag-arrange mi karon, sir, og usa ka memorandum of agreement that in case ang national budget nato sa RSBS ay mahurot, napatay pundo nga magamit sa probinsya. Ngayon, medyo positive si Gob ato na last na mo nga istorya anay, but we will meet this Friday, hopefully, makamit mi ni Gob this Friday to finalize. No?
1: Very good.
0: So usa po na kanindot nga programa nga ihatag unya ni Gob para sa mga farmer.
1: That's right.
0: Kay kasog mahurot atong budget, napagyapoy mapadulungan atong farmer.
1: Mm-hmm. Oo. So nadungog tininyo ha, straight from our PCIC head. Okay, Sir Jun. I'll open ang invitation ha anytime. Welcome kayo ka. Basta magtawagan na ra ta in case
0: kapag
1: Sir Alon. Okay. Sir Christian, okay ra ta? So once again ha, you are well appreciated here, and of course we expect na in the future arrangements nato. Hopefully, dili na bad news. pero anong yun na, no? This is for the kaayuhan sa kadaghanan.
2: Yes.
1: And of course, we'd like to remind everybody na doon na patay second hour, and of course you are of course invited.
2: Mm-hmm.
1: Na ba kay laing mga reminders nga gustong ipasupot, Sir Arlott?
2: Yes, of course. So na may nangutan na diri ang cancellation sa klase ba po, sir? And gi-inform po tayo ni Sir Ken ganiya nga.
1: Okay.
2: Basig ato naman po siyang mahatagan o kuan
1: answer.
2: Time nga makuan ni siya nato, madiscuss nato. So, kabayan ni sa gi-issue ni Governor Chaco Sagarbarria, Executive Order Number 48, Series of 2026 Suspension or Cancellation of Classes at All Levels in Public at Private Schools in Negros Oriental on Thursday, 9 July 2026 due to Typhoon Bavi or Inday affecting the Visayas region and Negros Oriental.
1: Oh, karong Thursday.
2: Oh, so tomorrow gi-cancel ang cancellation sa ato ang klase suspension. So ugma lang pod.
1: Ugma lang.
2: Ugma lang pod. So ato raning paminawon og unsa kay basin jud og maapektahan jud ta ani kay kanira ba jud ato ang lugar usually maapektahan jud bisag naa sa Luzon sa kay tungod manguna sa kaning gidak-on
1: to home it may concern manguna sir. But anyway, salamat ano sa atong gobernador kay andam siya po na protect sa atong mga estudyante, sa atong mga teachers, and sa tanan na. Okay?
2: Sa atong and, public and private schools. Mm-hmm. Tanan dyan, all levels ug walay klase.
1: Ano kung dili tamo balik ug skwela, sir, no? Para pangkot na, exempte.
2: Sa una, pag-ingong walay klase, man. Yay! Walay klase.
1: Anyways, daghang kayong salamat, sir. And of course, mo take na tao break. And when we return, we will also have another set of mga guests. We are getting ready also for the Moral Recovery Program guests nato. And of course, mo remind ko sa tanan nga coming ang NOFEX, ang Negros Oriental Food and Ingredients, basta something like that. Ako ra nang ikuan, naanapod sa akong page. This is going to be on Saturday. Everybody is invited. We support local. Okay? That's right. So, daghang kayong salamat, Sir Jun and Sir Christian. Mobalik ta. Kay we are having a commercial break in a while. Ato'y balik atong control sa kang Sir Jonathan, our technician. Back to K5. This is PIO News Update. May buntag.
4: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
5: Three, bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
7: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTH 500. Highly recommended sa mga eksperto.
11: DTH 500.
8: Mabalik sa mga butika.
10: No one ang makaugga sa kama,
11: basin og
10: may diabetes ka.
11: DTH 500 na
10: ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidants
10: nga gikan sa palaya
11: ug the sugared sugar cane
10: mga organic compound
11: nga epektibo
10: batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maytis.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Vicky. Tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
14: Extend Food Supplement for Men. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyo mga suki butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500.
8: Mabalis sa mga butika.
17: Mga ka DTX og ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinumdob kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
17: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
18: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bag-ong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa kanser, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne, ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mao na, Sir JP, nga dito sa Amerika usok kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Mm. O nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron may balaan nila ang pinakataas ng antioxidants o ilang nadiskubrihan nga naarad di ay sa panit sa tubo.
17: Gahisgot si Dr. Mel kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bain sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og MITC, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
18: Mm. Hisgutan nato Sir JP kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og MITC. Mm-hmm. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Mm. Na ay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula. Grabe, out of sa? Trillions. Mm. Usa ra jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya. Mm. Mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Mm. Swerte kay ko Sir JP tungod kay naatay DTX 500. Mm-hmm. Ug MITC nga available ug makainom ko nini kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
19: DTX 500!
20: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang ras, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
19: DTX 500!
21: Pumali sa mga butika.
17: Maunang makuratan na lamang ka, na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, o makurutan ra ka, narabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo, kay nandili kay colon cancer.
18: Nahadlok tas cancer, pero wala tayong gibuhat. Aron malikayan kini. Naana sa palibot ni mo ang tambal. Mm. Utan, prutas, mag DTX 500 o MITC ka. Mm. Balik-balikon dyan na ako ni Sige Sulti ninyo. DTX o MITC. Dako jud ang matabang ini sa pagsukol sa cancer formation. Mm-hmm. Do the research. Ang free radicals o oxidative stress ang muguba sa genes o DNA. Ang DNA, mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman, ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages tapod ang DNA.
17: Mm-hmm, correct.
18: Kung wala ka gainom DTX 500 o MITC, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir GP.
17: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa MITC nga usa pud ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
18: Mm, ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og MITC? Na. Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
17: Ah, wala.
18: Advisor ni ako ah. Likayan na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og MITC. Join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og MITC matag adlaw and be cancer free.
17: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Og ako nasab si Dr. Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
17: Dili abusuhan.
19: DTX 500.
22: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
19: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Hey!

0: MGI, Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Maayong buntag sa tanan and balik ta sa atong pagsibya. This is PIO News Update. Live ta karon sa K5. My name is Albert Malonzo. Kauban nato si Sir
1: Arlot Regalado.
0: Yes.
1: Okay.
0: Maayong buntag sa tanan.
1: Kumusta na kayo ilang mga panyod no?
0: You know.
1: Sa kita ni ato ang panyod to sir sa memorize.
0: Ano to?
1: Memorize. Servicio publiko sa ta.
0: Oh, muna siya kayo kinyingon nga. Kayod bago humit.
1: Oo, bitaw.
0: Bitaw. Actually, kalipay kaya na mo, no? To serve you, especially while you are having your lunch. And of course, we serve you information.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So this is Wednesday nga tulumanon. Every Wednesday, alas 11 sa buntag, hangtod sa alauna sa hapon.
1: Yes.
0: Ato ang page, ato sila i-remind, Sir Arlot?
1: Yes, Governor Chaco sa Carbaria na page, and ato ang usaw-usab na page, Provincial Government of Negros Oriental, Public Information Office Negros Oriental, and of course, K5 News FM Digital Dumaguete.
0: By the way, naay program si Sir Arlot on a Sunday.
1: Yes.
0: No? And sa imurang page malantaw.
1: Sa ako lang page, sir.
0: Okay. This is very good, no? Okay, of course, naman po yung mga issues dito, mga things nga kinahanglan sa imuhang pagtagad.
1: Yes.
0: So this is a very... Nawala atong autora. Okay na.
1: So, usa may imuhang program, sir? Aside, aning ato ang PIO News Update?
0: Kung ano, on a Saturday na ako sa DYSR, it is still the PIO News Update. It is heard 10 o'clock in the morning until 12 noon. No, pero usahay, amora replay a part of what is discussed today.
1: Yeah.
0: Okay, kanilaging usahay para nako importante kayo atong topic diri. So, maayo gyud nga madunggan ko nila ang ato ang unsa atong na discuss. Para dili sayang ba?
1: Yeah.
0: We particularly invite guests on Wednesdays. So, once again, no, shout out tas tanan atong listeners. Duna ba kay mga bag-o diha ang mga ni kuan, itimbaya?
1: Yes, okay. So, sir, si Lordy Lynn Gania Cadiz. Lordy Lynn Cadiz Alinyabo Abundo. So, kapasalamat siya na ito kay na-answer dyan ang pangutahan na ganiya, sir. Yan siya nga. Okay, salamat, sir, salamat. Then, natin pangutahan na yapon kabahin na sa aning klase lagi. Mga lagay niya, buti pa sabot kay kanila bang umang pag-type. Dili kayo na ito masabtan, pero lagi ka ni backyard vlog. Nai klase. Yes, wala dyan klase ugma. Karon na, pero ugma, wala kay. Dagan na ba pong gakuan nga? Basig karon kay gi-issue mo ni governor earlier. So, basig nakaingon sila karong adlaw pero ugma pa ang walay klase ha, so naka-issue og executive order number 48 series of 2026 ugma ni suspension and cancellation of classes at all levels in public and private schools in Negros Oriental on Thursday ugmang adlaw 9 July 2026 due to typhoon Bavi or Inday affecting the Visayas region and Negros Oriental.
0: Tungod kay way klase, Sir Arlot, peaceful ang mga classroom.
1: Yes, ang ato apong yes, ang kadalanan.
0: Onya walay violence.
1: Wala
0: sa mga classroom.
1: Di
0: ba kabantay ka mga 2 weeks ago, murag viral kayo na
1: yes,
0: mga ginagmay na kuan, no? Pero uso man ino, uso ning ibutang nato bullying. In
1: yes.
0: fact, do na tay mga slogan or mga naay sila mga pledge kaning ato mga elementary schools tuna na naay sila bag-o nga pledge no dili lang kay giusob ang ato ang panatang makabayan naapoy daghan gipang impose nga bag-o usa na ning anti-bullying na pledge.
1: So appeal na sa ilang daily kuan.
0: That's right.
1: Oo.
0: Kay sa unang panahon sa ato ang panahon
1: panatang makabayan.
0: Panatang makabayan ra Philippine National Anthem og panatang makabayan. Karon tungod kay nakakita siguro ang mga eskwelahan ang ato ang mga kadaguan
1: yeah.
0: kinahanglan po di impose ninyo na ni nakagama gyud sila og anti-bullying pledge
1: yeah
0: no and of course atong mga higala diha ato sa itimbaya atong mga nanay kumusta mga pagpaniyot diha nay tay
1: naungit na ba si Dodong si Inday?
0: Naaba si Inday diha kay walay unto naman. So nipauli siguro no. So we welcome you all. We welcome you all to our program once again. This is PIO News Update. And by the way, ato ang very timely no, although mga 2 week old naman gudto nga nahitabo nga violent incidents. Ato na siya ang tukyo nung alawa. And of course, do na tayo ka book resource persons right now na excited kayo kung atuwa silang guests today.
1: And dili lang to, after ito, Sir Albert, sunod na po ang mga insidente, di ba?
0: Exactly.
1: Diba? Even ganit din sa Dumaguete. Sa Usas Universidad.
0: Sad to say, ha? So bullying is not just tuluranay, verbal assault, kaning ibutang nato, kaning panghulga, kundi ni abot na gyud sa akto na duna na gyud gamit sa hinagiban.
1: Yes.
0: Sa atong time sa una, litkanay raman. Litkanay.
1: Litkanay, sumbagay.
0: Tuluranay.
1: Tuluranay, tukmod-tukmod.
0: Sama, bagay ta, tutas likod sa kantin. Ano ba?
1: Puro na kuhan, puro na huna-huna ba?
0: Mura bag mga iring ba? Nga, kuhan. Kamay na, niya, pagkuman, undang dayon.
1: Undang dayon.
0: Okay, ito nga ito. Karong panahon na, lain naman.
1: Yes, niya, na, ang nakakuan, ani, ang nakapait, ani, Sir Albert, kay, murag gisakyan po sa uban.
0: That's right.
1: Gisakyan po sa uban, o niya, murag gahatag ba noon, o what's this? Gahatag o problema, especially sa ato ang PNP.
0: That's right.
1: Kay na may uban nga mo kuan mo send og message like for example sa nahitabo diri sa Usas Universidad sa ato ang
0: exactly.
1: Sa ato ang probinsya nga murabag gipay muslan pud ang panahon pero dili ka kumpiyansaan kay basin og tinuod unya.
0: Exactly. Ato nang tukion sa more in a while from now, no?
1: Yes.
0: Dili nato dugayon kay kabalo ko ganina raning kapanikad ni ato ang mga abungan ng mga higala ato mga guests.
1: And importante kayo ni.
0: Kani sila makahatag ni sila og enlightenment.
1: Yes.
0: So, sa mga nanay ug tatay diha, ay palakpo na inyong mga bata ha. Kay daghan ta makatunan karon. We will be talking about unsa ba tawag kung ano? Law and the minor, no? Ang balaod og ang mga minors. Kay mo lagi ni siya in light of the recent violent incidents.
1: Yeah.
0: So, di na ko dugay no? Unahon ako pag introduce ang aning ato ang Provincial Program Director of the Moral Recovery Program sa probinsya sa Negros Oriental. Kani ato ang bunga nga igsuon dito po ni siya sa Mindanao for a while. Mura pug ako, dito po kong Mindanao for a while. And of course, ato po ni siyang kauban sa buhat, no? So, with not much ado, I am proud and honored to introduce Pastor Ray Y. Miranda. Mayong udto, Pastor.
1: Mayong udto.
0: Dirahan na, Pastor. Kana.
2: Mayong udto. Nimo diha og sa tanang naminaw, mayong udto.
1: Okay. So, ang atong second guest, sir.
0: That's right.
1: So duwani sila jud kabuok. So at least daghang mga pangunauna ba.
0: That's right.
1: Sa mga pangutana. Sige, so ang ato ang ikaduhang guest karon si Reverend Noel Bactol, ang PNP most Provincial Coordinator and MRP or Moral Recovery Program Religious Representative.
0: Okay.
1: Si Reverend Noel Bactol.
3: Okay, so ngayong hapon sa tanang mga viewers karon, actually this is my area every Sunday. We have program here, sir.
0: Tinood.
3: Na may programa dire 11 to 12 na Norpo After Service.
0: Oo.
3: So salamat kayo, sir, sa imong paghatag na mog higayon. Ipag ini mo mga gwapo, warag na impress gamon ang hapuna.
0: Walay sa payan.
3: Salamat kayo.
0: Man, I only speak the truth.
3: Pag imong gwapo ba, warag ako ni, warag ni Alsa kung una-una.
0: Una'y gitawag nga, ang atong kaanyag, dili na ito isalikway. Okay, so welcome, no? Welcome, Pastor Ray and Pastor Noel. Atong kuan karon, atong concern karon, kanilaging recent kaayong nga kuan, no? Mga incidents sa violence. But before that, usa ta magsineryoso. Kumustaon sa ta mo? Kay kabalo ko nga inyohang pagpadayugdog diring dapita na amoy impresyon sa pagsulod nato dire. Momo po na akong ipangutana ganiyan sa atong ubang mga bisita. Pagsulod lang nato daan dire sa K5 Resort out Kwanday Complex. Unsa may inyohang impresyon?
2: Pag first time na ko ni sulod dining lugar ha. Pag-ian naman ito sa gawas niya, pagsunog, uy, guwapo man yung eryaha di ay. Mula siya o, anong, resort, consulting, hotel, limpyo, importante limpyo. Dayon, mingaw, mga importante, magka-relax juga.
0: Yes.
2: So, maining lugar ha, magpa-relax, dinta ko relax.
0: Diring lugar, makauna-una, pagtarong.
2: Oo, maka, yaga, tubang ka sa mga tanong, mga pertindaghana. naakay makuha ang mga idea na isa imong tubag mo din nga gi-create man sa Ginoo so diha ta makuha og idea sa atong mga gikinahanglan ni sa atong kalibutan.
0: Tinuod yun na, no? And of course, makatabang yung kayo basta doon na lagi kuhan. Doon ay lami kayong environment. So, akong pangutanon ni atong kauban dire, si Kuan, si Sir Noel. Kumusta man po doon mga impression pag sulod ni mo dire?
3: Actually, sir, kining area, murag nahimuan ako ning home court, no? Kay sa akong dimension kaniha, nga every Sunday, kanunay ko din galingkod kani mo na akong area good every Sunday, no? Pag sulod na ko dire first time, nindot good ang kinaiyahan o nakita na ko nga ang kabugnaw, sir ba? Nga naghatag o kalipay sa itong hunaw ng kasing-kasing ba nga pagawa sa ito dire at least nawala nga itong stress. So, salamat po kayo, sir, nga sa opportunity. Ngayon mong gihatag na mong duha karon akong kauban. Actually, ni Amidri, di man siguro ma-address 100% sa mga gikinahanglan pero among paningkamutan nga makapaambit mi sa mo ang nahibaluan kung nadungog. Okay?
0: Kita, no? Kaya ato mang yung gikuan. Spearhead kining kuan lagi. Recent lagi kaya nga viral nga panghitabo.
1: Yes.
0: Particularly kining sa violence. Ang akong unang pangutana, akong i-kuan, i-shoot dire ni kuan. Pastor Ray, no? Kaya kini si Pastor Ray, siya mang good lamang ning atong provincial program director sa Moral Recovery Program. Unahon sa nako ning kuan. Unsa man ning ato ang MRP? Ila-ila sa mi aning Moral Recovery Program nga imong gi panguluhan karon.
2: Ang kaning MRP proclamation ni siya number 62 ni late President Ramos. So September 1992. Yan ang gi-declare. Then dito na nisulod ang mga values, mga ang moral na to,
0: okay,
2: para mas strengthen yun. So, then ang mga opisina yun tani mo ni una nga sudlon,
0: okay,
2: ato mga opisina, then down to mga barangay, ato dito na sa mga ubos, pero wala kay nigi atubang sa ubang mga probinsya. Kita mo yung una nga gabuhat ani dinhi sa Negros Oriental.
0: Wow.
2: Dunay gihimog MRP pero ngala lang wala joy suporta sa gobernador.
0: Okay.
2: Nga ang gobernador,
0: atong gobernador
2: jud mo. Okay. Sa una dito brown pa ni late Royal Digamo, dito ko gasugod. Dayon hinay kay di man jud siya mapul nako kay nampoy laing trabaho.
0: Okay.
2: Karon pag sulod na mo ni Gobernador Chaco, nag-istorya mi siya nga, ipustro na, then dito ko ga full-time.
0: That's right.
2: Pagpunta na, himo yun siya last year, November. So, this month siguro to, iyan na yung gibuhatan o proclamation nga, proclaim yun nga ang MRP, mauni siya, okay, sa province. So, ang MRP, ang trabaho, dili ni siya religion, ha? Wala ni religion. About values sa yun siya.
0: Okay.
2: Based sa ta sa Bible.
0: Oo.
2: So, ang mga musulo diya, bisag unsa nga reliyon, okay ra. Basta doon naman tayo mga standard nga itudlo nga mauni siya.
0: Exactly.
2: Okay. Sahay ko pag sulod nimo makikita ang impression sa mga tao, sa mga audience, reliyon na pud ni,
0: okay,
2: mga pigdili na siya mao. Pag sulod na mo diya, walay reliyon. We're not talking about religion, we're talking about our values.
0: That's right.
2: Kaya ang values na to ron, lisod, guba, ubos na yun kayo.
0: Exactly.
2: Munang maabot sa eskwilahan, wala na kay gikan sa parents, paingon sa anak, dito, madala rin sa eskwilahan po, wala na. Wa na gani kay siguro sa mga eskwilahan ng religion. Wala na, wala na. So, importante na siya.
0: So, basing on that, no, Pastor, magpalaban ko ni Google. Okay na ba? So, ang kuan, no, ang definition sa morality, actually, it is a mixture, no, of personal or social principles and standards para mag-guide ang human behavior. So, sakto gyud ang imuha, no? So distinguishing what is considered right or wrong, good or bad. So kini siya framework ni siya for cooperation and peaceful coexistence within a society. Anya lami kayo ang imong gi kuano kay kiapilan pag yun nato og spiritual side, which is as a Christian nation, mogyo na yung ato ang usapod sa atong gigama nga angkor, no? Timon, no? Ika nga, motuo ka, Sir Arlott, nga usa ka pamilya, daghan ka ayong dapat batayan, no? Para sa moralidad. Oh, can you share to us unsay imuhang lantaw, kinsay angay paminawon?
1: Yes, of course, kaning magkong moralidad ba, kaning behavior sa usa ka tawo, gikan magbunis sa pamilya.
0: Exactly.
1: Sa environment nga iyahang gidak-an. Sa ako anang opinion, so ang batasan sa usa ka tawo nga iyahang gipakita sa uban nga mga kuan nga especially diya sa eskwelahan. So diya jud ni magagikan sa ato adyong panimalay.
0: That's right.
1: Okay, so since birth, day one sa imuang pagkatao, muag tugag iskwilahan, mag-edad, nagugag 4 years old. So ang foundation jud sa maayong pagtudlo o pamatasan,
0: moralidad,
1: na adyod, moralidad na adyod sa balay manukad.
0: Yes.
1: So ang problema ani, so unsay ilang problema silang panilamay panimalay, unsay ilahang nakita Sir Albert, madala na din to nila.
0: Exactly.
1: So asa silang paingon, ilahan, mga grupo. So ingon ana na siya, so dako po jud kayo. Kay sometimes manggod mo yun ta nga ang eskwelahan mo dako was this, dako og role aning dapita, pero naaman. Pero para nako ang pundasyon jud sa kabataan gikan gayud sa panimalay.
0: Nagstorya magugka nga gikas panimalay, no? Makapangutana ko ni Pastor Noel. Pastor Noel, di ba naman to'y mura og biblical basis kini laging pagtudlo lagi sa mga kabataan harong matarong sila inigdako?
3: Okay, sir, salamat kayo nga atong tokbilon ang mga prinsipyo nga gitudlo sa Biblia. Kaya na side ko nga ang tinudgod nga nagdala og dakong papel diya sa panimalay, biblically speaking, ang mga ginikanan.
0: Okay.
3: Nag-iyon ng Bible nga, train up the child in the way he should go. So, kinsa may the best teacher na nagsugod sa mga ginikanan. Diya sa Bible po, sir, atong lakbitan, Ephesians 6:4, mga ginikanan, ayaw pasok ka ang iyong mga nakinunua, dada sila sa Diyos nun nga pagtulunan. So, ang pamilya yun, mo ay number one, niya, usually mo karon sir, ang akong nakitang my this is my only my observation karong panahon na nakita na ko nga urag medyo kulang pug panahon ang atong mga ginikanan. Kaya for example sir, pagkagabi ang atong mga kabataan wala pa naabot. Nakita na natulog na. Pagkabuntag pud sayo ang mga ginikanan, nitrabaho sayo ang mga bata na natulog pa.

0: first.
1: Oh. So muna sir nga daghan pa kong ikasulti pero nagtupo ko nga napapuylain mga misturya. Mamaya ni.
2: Oh. So Pastor, the same question ning Pastor Ray. So unsa po iyang mga punto po dun sa po iyang mga panglantaw?
3: Paglantaw nako mulag ang ginikanan ba? Hmm. Ang ilang itulod sige eskwilahan.
2: Yeah.
0: Okay.
3: Pero sa tinod lang gikan yun da sa tahanan sa atong balay.
0: That's right.
3: Pag gawa sa bata diha makita sa teacher na kaning bata ang ilang balay, ilang style ito, lahi.
2: Mm-hmm.
3: So ikasulti pa ni Reverend Bactol nga nalubian o kabisi.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Nalimta na.
0: Okay.
3: Ang mga bata.
0: Mm-hmm.
3: So like sample ba kaning atong bata atong iskwilahan gi-prepare ni mo balon.
0: Mm-hmm.
3: Then nabiaan ang balon unsa may buhaton dayon, especially the mother.
0: Oh.
3: Muapas ihatod ang pagkaon.
2: Mm-hmm.
3: So that is wrong kay dili makabalo ang bata kun unsay consequences kun dili niya madala tong balon.
2: Yeah.
0: Okay.
3: Pero ug ato na siya pasagdan makabalo ang bata nga gigutom siya nga nabili ng balon. Sa sunod, di na yun na niya ibilin.
2: Mm. Kaya, di naman magsalig.
3: Di naman magsalig. Ito, mm-hmm. Ito nga magkaroon, dili magsalig. Mm-hmm. Total, pasagda na ito na kaya di mapunod siya mamatay sa usaka snack, sa
0: okay.
3: Kakananan.
2: Mm-hmm.
0: That's right.
3: At least, ibuta na ito sa mga bata nga in every iyang buhaton, doon na consequences.
2: Yes. Mm-hmm.
3: So, wala naman na gitulo sa ginikanan. Mm-hmm. Ah, okay na. Di patawag sa principal. Ah, mm-hmm. Mudunit lang tayo para wala ni samok.
2: Mm-hmm.
3: Kaya gusto, sure ka. Gusto, instant. Wala bitaw ang pasensya.
0: Okay.
3: Oh. Mm-hmm. Eh ang mga bata ang yang una okay ra din yang buhaton.
0: Mm-hmm.
3: Nga magtan-aw og ang ginikanan og cellphone, nga tawag sa bata dili tog ba. Asig si palitan kana og cellphone og ma, diha na gasugod ang
2: mm-hmm.
3: di maayong resulta. Muna na ron ang gawas na kay diha sa cellphone.
2: Mm-hmm.
3: Diha naman sila mo awat mm-hmm. unsa nga unsay may tabo.
0: Ironically Pastor, no? Nakita nato, kita no, ato lang assessment mm-hmm. sa ato sigurong panahon sa una, Sir Arlott,
2: mm-hmm.
0: na atong mga parents stricto kayo, no?
2: Mm-hmm.
0: Mugamit gyud og sinturon. Nakatilaw mm-hmm. mangganay ko kuan kaning iskinado nga bayabas. Oh, sa unang panahon bata pa ko.
2: Katul
0: oh.
2: Sir, katul.
0: Ay katul. Nakikingo ka. Bigsag di ka kablog tinikling. Instant.
2: Oh.
0: Bitaw. Ang atong parents sa una manggod, medyo grabe no, capital punishment.
2: Yes.
0: So, ang uban nga mga parents karon, ilang ginaalibay nga ilang mga parents sa una, grabe ang pagkastigo.
2: Mm-hmm.
0: Mo nang di sila ganahan ang ilang anak karon mo suffer kung unsay ilang gi-suffer sa una.
2: Yes.
0: Ang resulta na noon, wala na noy disiplina ang mga kabataan.
2: Mm-hmm.
0: No? And lahi na og epekto karon. So, ibutang nato ang dili ta makakuan sa name sa blaming game, no?
2: Mm-hmm.
0: Kay synergistic mo ni ang murag training sa kabataan. Synergistic, firstly sakto tong inyong ginon ni pastor kay kinahanglan train at up a child sa kabataan pa imuha pod sir
2: mm-hmm.
0: sa pamilya gud mismo, no?
2: Mm-hmm.
0: Oo. And then munang kinahanglan gyud nga dunay gyoy compass ang morality, no? Compass based on the traditions, the cultures, the norms, onya sa spiritual pod nga side. Well, padayon ta no, today, atong gituki ni ron, tungod man gyud primarily katong mga insidente, na bagbuhay lang. No? Sa imong recollection, Pastor Ray, katong specifically, katong pusil, di ba? Gipusil tong iyang mga elementary ba to? High school
2: na.
0: Sa Tacloban. Mm. No? Unsay imong opinion ato?
3: Ang akong opinion ato, kani magong gadgets,
0: okay.
3: Wala magkukusulti nga wrong na, mm-hmm. pero we have to manage. Mm. Dito to tina nakita, dayon, masurod sa ilaha,
0: internalize nila.
3: Mm-hmm. Kaya ito dahil, mabakod, radi-radi mamatay.
0: Yes.
3: Mm-hmm. Muti lang muna.
0: Oo.
3: Dayon, usa pa, katong bata, misguided to sa parents.
0: Oo. Mm-hmm.
3: Na misguided to siya kay, nanu man ang iyamang auntie ang nakuyugan katong pulis.
0: Exactly.
3: Mm-hmm. Sila. So, ang iyang auntie po, sublahan po din pangga, ipasulay po.
0: Mm-hmm.
3: Mao na to yung resulta nga,

0: pwede na ini. Wala sila, wala sila kabalong unsay result kung buhato niya. Muna yun, ang consequences, dili maguna siya siling muhalang na yun. Mutaas dugay pa na siya. So, muto'y nahitabo nila, ulahi na ang pagmahay. Wala na kayo mahimo, anak. So, muna nga karon, doon na yun tayo, musulod na yun sa mga eskwilahan. Ready na niya itong mga pastors. So, i-train na sila, doon na yung orientation.
1: Okay.
0: Kaya ang amo ang topic, parihas tanan. Parihas tanan. About integrity, character, ngayon, imong pag-eskwila, giunsa nimo, respect. Na dyan tanan. Masulod na siya sa mga eskwilahan, mas maayo.
1: Okay.
0: Dili karon kay dahil hitabo, istambayan og tanon, istambay pulis, wala yung mahimo.
1: Reactive ra, no?
0: Wala lang, tanong pulis. Ang mga bata ron, di naman manog pulis kita sa una kay
2: kita ng pulis.
0: Mutago na yung pulis, karon.
1: So there has to be a change of mindset, no?
0: Yeah.
1: Oh, change of mindset. O niya, lisod na kayo kaning mga present generation nga nasa high school. Kay nilabay naman na ilang katong formative years nila.
2: Yes.
1: No? So ang ilang morality compass, murag lisod na kayo. Igon.
0: So makaya pa na kay kani gani among gibuhaton sa mga opisina. Mga trabahante. Gulang-gulang naman na. Pero mingon sila, pimiro pagsugod jud na mo, nagsugod ko sa engineering, tulo upat nya daghan ko na sila.
1: Okay.
0: Sige lang padayon hangtod ga karon sila na tanan daghan, mabuto 50, 60. Nya, tuyoon na mo nga, di may mga to. Tawagan, pastor, asa naman mo? Nga, nanami din eh. So, nakuha na nila nga, ingon ani di ay. Then, ina na po magdala sa ilang balay, matunod na po nila dito sa ilang mga anak. Ingon ani di atong kinabuhi.
1: Okay.
0: Temporary rata din eh.
1: Exactly.
0: Ang importante ang dito, kung sa atong resulta.
1: Exactly, no? Takulahaw lang atong atong time diri.
2: So, what do you mean, pastor, kanang inyong gihimo ron, intervention, ingon ana? Nga sila jud mismo mo submit sa ilang self.
0: Sila jud din. That's good, ha? Sa paghuman, nabladugay, imbis 20 minutes, mabot kami 1 hour. Interaction naman sila.
2: Yeah.
0: Kaya ni, sige, para yun, guwapo na ang resulta.
2: Mm-hmm.
0: So, whole Negros Oriental guna among gilibot. Sabado, Domingo, katrabaho ni. Para ano na ang mga gilibot naman. And, ang mga mayor, giduplicate na po nila ang values, ang moral values, MRP diya sa ilang lungsod.
1: Okay.
0: So, pariha na gapon o format sa amo sa province, ibuhan ito, doon na po yung mga volunteer dito, mga pastor. So, tanang pastor, doon na yung mga trabaho. Volunteer.
1: Okay.
0: O, then, paghuman, mahinog-hinog na siya, mangutana na nag-asayin mo simbahan.
1: Okay.
0: Dito na din na ito, itulod na rin. O, dito mo, ano, asa mo gusto ninyo. So, wala na yung recruit ha. Kung asa sila gusto, dito sila. At least na sila yung values.
1: Yes.
0: Ano na. Dili na ta maglison.
1: So, ganina, no? Naka-mention ka, kabahay na atong factors nga possible reasons para sa violence. No? O niya, karon, imong gina-discuss ron, ang possible po mga interventions or mga programs nga gidusog po ninyo. This is with the goal sa atong provincial governor. No? Kay previously, before aning hour, we had food security. This time, this is security for life and limb, no? So, atong gibalansi ang atong pag-approach nini. So, akong pangutana nimo, Pastor, aside from yunana ang klaseng approach, makahatag ka na mo og overview kung unsa gyud inyong gi-introduce every time nga mukuan mo, hatag mong session sa usa ka grupo.
0: Ang among i-introduce, ang values man ta.
1: Oo.
0: So, about their work. Ang trabaho na ito sa Kapitulyo. Mga trabahante man ta sa Kapitulyo.
1: Okay.
0: Ang imong work, you have to love your work.
1: Okay.
0: If you don't love your work, resign.
1: Oo.
2: Yeah.
0: Kaya, di naman na siya blessing. Dili na siya blessing. Nagtrabaho ka para blessing.
1: That's right.
0: Dili na blessing di mo, curse na siya. So, you have to resign.
2: Hindi na po ka-effective.
0: Di na, wala ka kay pag-abot nimo sa pisina, pag-birnes, lipay kay ka, pag-birnes, luya kay ka, wala, dili na maayo. So, akong suggest,
1: you become a liability. No?
0: Then, asa pa nang, for, at 5 o'clock na to, kana itong biometric, wapagani 5, nandiyan na sa ubos. So, dili na kay gusto kag promotion, ang mo promote nimo dili sigo.
2: Mm-hmm.
0: Ang Ginoo, ang Ginoo gatan-aw sa imong trabaho.
1: Yes.
2: Yeah. So,
0: kita niya nga maay ka, hikapon lang niya sigob nga i-promote na. Muna uban, mm-hmm. na promote ba siya, dugay naman ko. Mm-hmm. Because nagtarong.
1: That's right.
2: Yeah.
0: So muna nga ang kapitulo doon, labi na ang gi-assign yun ni Gob Gambo, ipa one-on-one kaning inupiits.
1: Okay.
0: Kaya, sa una, dahil hamanggong reklamo nga, ningka ang mga dok, mga nurses, anana kung di po kakabaso lang na niya, Gob, kay kapon yun na sila ng trabaho nila.
1: That's
0: stress,
1: right.
0: Taas. Mm-hmm. Yeah. Mani, umabisina, kipindi naman maglingkod. Kani yes. sila, paspas.
1: Oh. Mm-hmm.
0: So, ato lang na silang hinahinag-istorya. Mm-hmm. Hantod nga na, kung sila nga mauno.
1: Yes.
0: Imagine lang, kanang presinti na imunang nanay, imong papa.
2: Mm-hmm.
0: Sakto. Mo po niya buhaton.
1: Oh. Ako, no? Akong ex-own is a nurse.
0: Mm.
1: Napagod siya sa emergency room. Oh, so ang iyang stress nga madawat, usa is kaning unsa kadaka ang pasyente. Di ni mo maibalaan nga tag 200 pounds na imo makuha kay tuwa mo siya sa Minnesota.
2: Mm-hmm.
1: No? So usa ra na siya sa stress.
2: Mm-hmm.
1: Ay kaduha, napagod sila yung ma-encounter nga dying.
2: Mm-hmm.
1: So pila ka semana ni mong inatiman na imo ang pasyente. Hangtod time nga mo critical na siya, so mo kaon siya sa imong kasing-kasing,
2: yes.
1: mo imong espiritu.
2: Oh.
1: So high stress, sakto gyud ka.
2: Mm-hmm.
1: So sakto gyud na no, kung wa kay gugma sa imong trabaho, lisod ka ayo.
2: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Resign lang.
1: Oh, resign. Or else, of course, try to motivate yourself, no? Motivate. Lain pang approach siya, pastor. Unsa pay lain ninyo nga kuan aside from loving the job?
0: Ang imo pong karakter.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Imong integridad.
1: Yes.
0: I-maintain nimo na nga.
1: Mm-hmm.
0: Taas ang imong kuan kay dili kay libakon ra ka kay mayra ka sa tubangan pero abot sa luyo dili day maayo ang ginuhatan.
1: Mm-hmm.
0: Yes. O ingon kasagaran imong deskripsyo. Kana siya pastor, sige naman siya gasimba pero lain magbatasan.
2: Mm-hmm.
0: Wala kakasabot.
1: Mm-hmm.
0: We have to know who God is.
1: That's right.
0: Kung makaila ka, ay, ani da ini siya. Mm-hmm. So, dito ka mabuhat kung ginautan. Puro maayo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, morality, you know. So, si Pastor Noel, unsa po'y imong kuan, Pastor, so far sa kuan, lahi nimong approach sa ato ang pagpasulong or pagduso na yun atong MRP o kanang hasta po sa MPNP most, I think, in kuwan siya, interrelated, no? Mukakuan gyapon, makakuha gyapon leksyon na ini ang ato ang mga listeners right now, ato ang mga viewers.
3: Okay, sir, salamat kayo. Actually, nag-volunteer ko ni Weback 1987 pa.
2: Mm-hmm.
3: Isip, gi-appointa sa Camp Krami, ang akong gi-handle karon duha sa province, kining programa sa PNP, kining SWIM.
1: Okay.
3: Squad weekly interactive meeting.
1: Mm-hmm.
3: So ako mo ay nag-handle ko sa Dohol province, then every Monday nata sa Norpo.
1: Okay.
3: Aside ana daghan pa tang mga station din. Kani pong sa Pinpin mo sir sana siya ka kuan kana bang multi-faith based groups nga kami.
1: Mm-hmm.
3: Doon na may accreditation sa National Chaplain Service sa Camp Krami.
1: Okay.
3: So sa akong experience, magsugod ko sa kapulisan.
2: Mm-hmm.
3: Kay so naman go nakita nato ang atong kapulisan ginon sa nang panahon medyo na ay mga problema.
2: Mm-hmm.
3: But sa panahon nga na fully implemented ang SWIM, every week sir na may gitawag og regular go na every Monday.
1: Mm-hmm.
3: The whole stations all over the province same program.
1: Mm-hmm.
3: So nakita namo nga kini may nga program niko-niko sa province.
2: Mm-hmm.
3: With Gob Chaco.
1: Okay.
3: Mm-hmm. But before ana, during the time of litigamo, yan na may gi-endorse sa mga eskwelahan,
2: mm-hmm.
3: Deep Aid, Fire Station, BGMP,
2: mm-hmm.
3: DSWD, uban pa mga barangay. Ga-exist na mga sir, sa una.
1: Mm-hmm.
3: Nya, sa akong kikaingon, wala mong i-bankil.
2: Mm-hmm.
3: May kausap.
2: Mm-hmm.
3: So, sa diha nga mismo giyot si Gob, iya diyo kong ipasagon itong balay.
2: Mm-hmm.
3: Na gusto siya makikimamat nako. Kay daghan man ko kami grupos nga sa among kami mga more than 200 mga pastors karon.
2: Mm-hmm.
3: Muto nga pag-present ako sa program with Pastor Miranda, nalipay siya tungod kay kanang program dili ni ka nang nag-introduce mig religion. Mm-hmm. This is more on values, oh, ang among concern. So karon my experience gyud, adi po ko makapasalig good sir nga 100% ma-address na to ang mga concerns sa to mga empleyado.
4: Mm-hmm.
3: But by the grace of God, ang inyong Bible, kun wala ako mo mahimo.
4: Mm-hmm.
3: So every time nga moduol ko nila, kanuna dyo kong nag-remind nila nga nagtrabaho ta, dili lamang para na to, para sa Ginoo.
1: Para sa tao, Ginoo. Mm-hmm.
3: Then someday, doon natay accountability sa Ginoo.
1: Ginoo. Mm-hmm.
3: Kung na narabaho ta, ato pong ipakita ang itong performance nga maayo ta.
4: Mm-hmm.
3: So, pagsulod na sa values, manguta na sila, ano man na among mga Bible verse,
4: mm-hmm,
3: ang inyong ipangtudlo.
4: Mm-hmm.
3: So, nakita na ko, sir, wala gawin biblical nga mga support, dili na ito ma-experience ang total transformation.
4: Yeah.
3: Okay. Kaya ang programa karon nga atong gidala sa probinsya with Pastor Miranda, not only in the capital, but kini nga programa sa karon giduplicate na ni sa mga kalungsuran o sa mga syudad.
4: Mm-hmm.
3: So gamay na laman ang mga lungsod wala naman na dool, same gapon person na may mga volunteers na kani sila wala na nagdawat og swildo.
4: Mm-hmm.
3: Voluntarily nga sila mitabang sa programa kaya nakita nila, mm-hmm, na kaning programa ha, pwede may magamit.
4: Mm-hmm.
3: Nya, sa lantong bayan, sir, kaya naman kong programa ha, interfit ni siya.
4: Mm-hmm.
3: Wala may nagpili gawas tong mga pagpakubol, wala may nasira, kaya naman pagpakubol. O poras lo nga, ang atong gitudlo, values niya with biblical po, kay kitang tanang katuo man tawag Bible, di ba?
4: Yeah.
3: Munang, sa akong experience, sir, makayon ko nga naagyoy epekto ang gibuhat karon kay mangutana ko nila ingot sila nga nindot lagi ni nga programa.
4: Mm-hmm.
3: Pero wako nga nindot sila rapod.
4: Mm-hmm.
3: So kung yung nakita kay nindot man, so ato nga iampo nga magpadayon ng programa ha,
4: mm-hmm,
3: with the support of our provincial governor.
4: Mm-hmm.
3: Kay pagkaroon sir, naabot na ba yung mga more than 500 churches.
1: Oh, very good.
3: Yeah. Ang ni-appeal sa MRP headed by our very own provincial kining program director sa Crown Pastor Miranda.
1: Mm-hmm. Pastor Noel.
3: Oh.
1: Ang akong kuan, pangutana ni mo kuan, kining sa usa ka sentence, unsa kay maayong formula nga imong ikahatag para atong kabataan karon mag-usob, magtinarong og kuan, kinaiya.
3: Actually sir, kung ato ng tan-awon, the best teacher and the classroom is our family.
1: Okay.
3: The best teacher is the parent.
4: Yeah.
3: So, kung ang mga bata, sir, na nurture na sa imong panimalay,
4: mm-hmm,
3: paggawa sa imong balay, ma-apply ang ilang nakatunay.
4: Yeah.
3: So, basically, mubalik guta sa panimalay.
4: Yes.
3: O imong panyon nga sentence, musubra pa.
4: Mm-hmm.
3: Kaya kitang mga ginikanan, dako kita og role sa family.
4: Mm-hmm.
3: Wako nag-promote og religion, but ang importante gyud nga di as panimalay gyud nga do not try concern quality time sa atong mga anak.
4: Mm-hmm.
3: Ako sir, ako mga bata nang minyo na.
4: Mm-hmm.
3: Pero naagod may once a week nga family bonding.
4: Oo. Mm-hmm.
3: Nya ang among mga kabataan sa church amo go na ginurture sa pulong sa Ginoo.
4: Mm-hmm.
3: Kunang inigawas nila sa ilang balay pa insus kilahan kana mga bata na disiplina na sila.
4: Mm-hmm.
3: Kay pag abot sa school, actually, na mga daghang mga bata sa doon sa simbahan mo, nang pagkabot sa school, mantigo na silang mo respect sa ilang mga classmates.
1: Thank you kayo, sir. Pastor Ray, imong kuan, unsa kay formula ni mo nga pwede ni mo mahatag para sa mga kabataan?
0: Ang sa dili yun sa mga kabataan, kaya wak may usala ni mga kabataan.
1: Okay. Yes.
0: Kanin yung parents atong atakihon.
2: Okay. Dapat,
0: kaning parents ba yung kay tabi na sa mga urban areas.
4: Mm-hmm.
0: Lalo, panganak lang, panganak. Paguman, bahala na.
4: Mm-hmm.
0: Wala ba'y plano?
2: Wala ang ilang anak,
0: maunsa, ahiarapon sila mulihok.
4: Mm-hmm.
0: So, labi ning technology na to karon, mm-hmm, muni nakagrabe.
1: Okay.
0: The most dangerous problem in the world is the technology.
1: Mm-hmm. Cell phones in cellphone. Particular.
0: Oh. Ang mga bata ron, pasagamay pa doon na mga cellphone.
4: Mm-hmm.
0: Anak ka sa mga sa Robinson, Guningo ka, ang mga bata gawin ko ilang doon, nag-isip ko yung lakaw.
1: Right.
0: Mas maayo pa ang bata mo gamit kayo na ito.
1: Mm-hmm.
0: Mas paayos sila mo dala sa mga anak. So, di man pud ato may mapunggan na to ang technology.
4: Mm.
0: Ang parents mo manage saon pagdala.
4: Mm-hmm.
0: Dili kay pasagdan kay na busy po sila Facebook, busy po og picture na lang naong mm-hmm. i-post, bisa ko saog hiwi-hiwi, maorid yun na imong naong, hindi yun na mausog. Ngayon, bisa ko na gumawa, hiwi-hiwi. Wala. Na yun, maupunay usa, makaguba sa pamilya, mag-asawa.
4: Mm-hmm.
0: Okay. Na ako yung nadungog nga dito sa silingan, gaaway, akong giayos. Ingo man siya nga, ah, magbulag na yun, mister. Papapilihan ko siya akong cellphone, cellphone yun ko. Wala na.
1: Grabe.
0: Lahit na ang kwan. Lahit na ang pamaagi. Pero, there's nothing wrong with the technology, but the addiction is importante.
1: You know,
0: kana addiction. Ang pinakabarato nga yaya karon is cellphone.
1: Sad to say.
0: Oh, sad to say. Uh-huh. Taga, bata hilak, taga animo hilong.
1: Mm-hmm.
0: Oh, palitan. Pero nakabarato naman ron, nakabarato na kanang mga lain mga
1: so conforme ka nga dunay edad usa hatagay cellphone. Kana eksaktong edad, mga what age ka ha?
0: Pwede raman kay naman sila makatong ng mga about sa mga nursery. Mm-hmm. Pero gabayan yun.
1: Gabay.
0: Gabayan yun. Dili niya siya tagal na pasagdan kay na busy na po ng inahan. Dili pwede. Kabalo ka si Juan, Dr. Archibald Hart, Clinical Psychology, discover anhedonia, Greek word.
1: Okay.
0: Pleasure referred to anhe. Without donia, please, na wala na ang iyahang pleasure kay dito na siya bis ato ang pleasure so na magdula sa Dios siya basketball o magdidaganay tago-tago wala na
1: social imo, interaction
0: imo yung dula mo
4: dili
0: na sila magdula magkanya na sila kay duna naman sila diferensya sa ilang ulo then easy to bored easy to get angry masuko na dayon naanay diferensya. So, ang iyang mental pleasure, it goes to the brain. The more you use the gadget, the more dopamine will enter your brain. Mao na rin nga. Bisa, makita ni mong ganaanap, nalabian na. The brain will protect itself and it create resistance. That's why you want more and more. Di nagaundan.
1: Yeah, mo replay pag na si mo utok. Inipiyong ni mo.
0: Amin mo, ang oras di nakagabantay ng wala na di ay, nabuntagan na di ay ka. So, mo na'y lisod. So, di na ba yun po mo angkon nga adik. So, buto na on, ang adik ang mga adik karon mas dagang adik sa cellphone kaysa drugs. Pila rama ka mo. Karun, tibok, sa asa ka nga ito, puro addict na o cellphone. Kanoon ito, dakpon. Addict na, mahurot ang tao.
1: I hope, no, ato mga nanay o tatay na minaw o maayo, kay ang focus gyud sa ato ang pagtuki ningini karon is primarily gyud is to focus on unsay pwede ninyo buhaton as parents. Kay too late naman, kay nilapaw naman sa imuhang nurturing o imuhang katong age ba na silbi mo'y pag mold sa iyang pagkatao, di ba? So, nagkasalamat tag maayo, no? Ni Pastor Ray o ni Pastor Noel. Paling dali ata itong oras.
2: Sir, ganiya ba? Ningon si Pastor Ray o si, what's this, si Reverend Noel, nga musulod sila sa eskwilansa, pero ang nakakuha po ko sa kuan maayong punto ni Pastor Ray nga, ginikana mong kung problema.
1: Exactly.
2: Kay bisag unsaon ni mong tudlo ng bata, pagpauli nila sa ila, ha, the same thing ang iyahang makita. Nga wala po'y maayong what's this, wala'y maayong behavior po ng ato ang mga ginikanan. So, wala nagya po na. Pero, somehow, makatabang dyan noon, pero gamay ra. Pero maon, ang kanang ginikanan mo, dyan, tagaaga, what's this, unang solusyon ba? Nga makuan sila, ma-reform sila.
1: Exactly.
2: Kay og madala na nila silang panimalay, makopya naman na sila mga bata.
1: So, pero kakulang yun atong oras.
2: Pero mo lang yun na, kay kulang yun atong
1: invite
2: oras.
1: Invite na ako ni si Pastor Ray karon o si Pastor Noel. Mag-round 2 ta?
0: Ay, sige.
1: Ha?
0: Mas mayroon din kayo para madungong ang tanan.
1: Tinuho
0: kayo musulong sa mga balay-balay.
1: Kaya ako man siyang gi-plug. Ato ni siyang gi-post daan sa Facebook, no? And then today, we have, we actually have another very pressing good nga issue.
2: Yes.
1: So, mapasalamat ko ninyo, Pastor Ray and Pastor Noel. Matagal na kukuan si Gamayng Luna, si Dr. Vilan, if it's okay with you, ha? Tapos kay ato ilang tunay, ha? Ato ang kuan kabahin sa ato.
0: Mas may na na doktor.
1: Yes. Tinood. Pero kanin siya, animal veterinarian. Oh, so ato lang i-welcome si Dr. Vilan, mga higala. Dali, Dok. Ato na ngayon tagaan.
2: Ari na, mag-ari, Dok.
1: Oo. Okay. Sige. Kaya pakahatag ni si, si Dok Vilan nato o kuan. Kineng latest nato nga update sa ASF. Kay very, very kuan siya. Very, very important. In fact, we had the first program. Ganahan mata ko i-swap ganina. O niya kay, di naman ako sila makontak. Pero pasalamat ko ni Pastor Ray and Pastor Noel. Si Doc Vilan de ay. Oo. Si Doc Vilan is from the Provincial Veterinary's Office. And of course, because our issue right now with ASF is also equally importante. So, Doc, tagay na lang may overview sa update ni mo karon. Okay, atong oras, skip na lang.
5: Maujud. So, okay. Good afternoon. So, good afternoon po sa tanan na minaw karon or nagtanaw. So, muhatag lang ko sa latest update nato aning sa ASF. So, last week, nagpatawag man taog kaning meeting with the Provincial ASF Task Force.
1: Yes.
5: Kauban si Gov Chaco. So, mutong atong update karon is regarding sa atong surveillance activities. Ang katong sa La Libertad na case, na containment po siya dayon,
1: nice.
5: In coordination sa ato ang mga partners po sa LGU, La Libertad. And then, sa karon na atong mga partners po, nag-i-invite, gikan sa Bureau of Animal Industry,
1: wow.
5: Ang sa DANIR, with the Provincial Task Force, naapod sa ato ang LGU. So, multi-agency task force ning gatabang karon para sa surveillance. Tanang barangay sa La Libertad, atong i-undergo og surveillance.
1: Yes.
5: So, karong semanaha, humanon siya. At the same time, ang AMLAN, so mag-schedule po og surveillance activities, kaya naman po sila yung mga reported deaths, mag-start tomorrow until Friday. And the rest of the LGUs na ay naka-schedule po next week. So, muhatag na po kupuhon og update regarding din ha.
1: Okay.
5: And ang usap po na itong ihatag nga update is regarding the executive order gikan sa Cebu nga an order imposing a 45-day ban.
1: Wow.
5: So, entry of live hogs, pork, and pork products from Negros Island. So, included na ang Negros Oriental.
1: Okay.
5: Hopefully, through atong mga contingent surveillance na magkwantag mga negative results, basin pa lang di ay nga masayo malift ang ban sa Cebu. Kaya nakabutang man po dinhi nga the ban may be extended or modified based on outbreak developments and official advisories gikan sa Department of Agriculture and the Bureau of Animal Industry.
1: Okay.
5: Munang atong giawhag jud ang tanan nga ato jud i-practice ang biosecurity.
1: Okay.
5: Nya sa tanan nato na mga kuan po partner agencies sa ato mga schedule puhon sa mga bad collection kada LGU. Maato lang yung ipuhon sa inyo mga offices kay para ato mahapsay ang ato ang blood collection activities as well as ang ato atong information education campaign. Pupo na ang mo follow.
1: Salamat kayo, Dok, no?
5: Thank you, sir.
1: Gamay lang nakuhan, gamayng lanat. Sa ato mga hog raisers, katong inyong gi-identify nga so far, wala pa sila simbako mga takdan, no? Doon na mo'y ipanghatag na protocols when it comes to disinfection.
5: Sa part na siya sa biosecurity, sir,
1: okay.
5: Na mo pa atong gikwan sa itong mga farmers nga dili magpasulod miskakinsa sa ilang babuyan, sila ra ang authorized, butangan o pen sa ilang palibot na dili po makasulod ang mga layaw ng mga hayupan,
1: yes.
5: And i-practice yun ang regular cleaning and disinfection sa ilahang lugar,
1: exactly.
5: Labaw na kung katong na ay mga baboy.
1: Mm-hmm.
5: Kay lisod naman go, then mo palit po og karne sa katong kuan po na source na niagi o kaning sitawag ani inspection, meat inspection na to. Dili lang usaan ni sa mga paambit wa ta kabalo og asagikan ang karne ba to be safe lang. So dito ta magkuha kung asa ni agi og inspection.
1: All right.
5: Yes.
1: So daghan kayong salamat, Doc, no? Atong oras cute namong gila magkaayo.
5: Cute.
1: Mag round 2 na lang ta ni Doc.
2: Ato namang invite on si Dr. next Wednesday ko.
1: Pero Wednesday. Can we have 1 hour about that? And of course mabalik po nato ni atong MRP. Kaya wa pa na ko matuki ang kabahin sa Philippine law when it comes to minors. So kita po, Doc, ato lang taon po unsay pag-travel ba sa ato ang infection. Gikan man ni originally sa Luzon, sa una pag yun, niya karon sa Leyte, moringan na ba? Then karon ni abot din rin, ana. So lamay na mahibalo ato ang mga listeners, ana. So once again, ladies and gentlemen, sa ato mga nanay, tatay diha, ato mga farmers, daghan kayong salamat. And of course, Sir Arlot, imong mga strugglers niya, mga
2: yes, okay, out. So ato naman yun yung basahon ha. Mm-hmm. Okay, Jahim Mutra. Mm-hmm. Okay, hello, watching from Paliw. Paliw Tanhay, sir.
1: Apagay, US.
2: GM Ibalig. Mm-hmm. Watching from the United States of That's America, right. USA.
1: Oh, oh,
2: Sydney Andre Roas, watching from Canada. Uy, international exactly. Later
1: thank
2: na.
1: Thank you very much.
2: Jeffrey Lagunero. Mm-hmm. Mayong Udto and Rina May Ginitaran Paladin. Mm-hmm. Watching from Negros, of course. Okay, so okay. Muli sila. Di na ni magmahay. Ito naman you know, na-mention.
1: Salamat yung kayo. And of course, we muna siya. Ato invitation is going to be for next week. Hopefully, di nakakaya with BC Doc.
5: Tagaan akong time, sir. That's para yes. Makahatag ta update yun.
1: Salamat yung kayo. And mm-hmm. Pastor Ray and Pastor Noel. Okay.
2: So, makatag yung full update.
1: That's right. Mm-hmm.
5: At least, napod sa regarding sa surveillance. Ah, mm-hmm. Sir, pwede paapas lang.
1: Sige.
5: Na atong i-request lang po sa tanan atong magbubuhi o baboy nga mula gito to practice biosecurity and ayaw mo kahadlok report sa ato ang mga DA and veterinary mm-hmm. offices. In case mm-hmm. na mo'y namatikdan na naay murag kamatay sa inyuhang lugar,
1: yes.
5: Mm-hmm. Miska pagdili para siya baboy, na pa ato mga baka, karabaw, kanding, mm-hmm. mga manok o uban pa.
1: Yes.
5: So i-report lang alayon para ma-actionan na to alayon.
1: And of course, ganina diha tayo bisita mm-hmm. sa PCIC.
5: Ah,
1: sa itong mga wapam affected areas, there is a certain radius, mga 500 meters siguro to, mm-hmm. from an affected area. Kung wapam mo maigo, ana, mm-hmm. palihog lang pag-file mo sa inyuhang pag-insurance. Mm-hmm. No? Kaya para in kaso magaling mula bang simbako, insure mm-hmm. na mo.
5: Mm-hmm.
1: Okay? So, once again, daghan kayong salamat, Doc.
5: Thank you.
1: Naka-timing yung ka. And of course, once again, we are inviting everybody to check out PIO News Update every Wednesday. This is a K5. Sir?
2: Yes, and thank you so much sa tuwang listeners sa radio and tuwang mga live viewers. So, mm-hmm. thank you so much. We just hope by next week po, next Wednesday, so matagaan mo full jud ng mga detalye ng Doc Villan about sa tuwang problema sa ESF.
1: Yes.
5: Mm-hmm.
1: So of course, nagpasalamat mi ni
6: K5 News FM.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Uh-huh.
10: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
9: Mm.
10: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
9: Yes.
10: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain.
9: Mm.
10: Mayon ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawa sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
9: Nga maoy hinungdan sa migraine,
10: mm.
9: usahay, sakit ulo,
10: mm.
9: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
10: Mojo nakanindot anang o nakamayo anang D3 Bio Sir GP mm. kumpara mo sa plain D3.
9: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes,
10: mm.
9: healthy ang liver, healthy pud ang kidney.
10: Unsa
9: pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral.
10: Mm.
9: Antibacterial specialty.
10: Wow.
9: Kung ikaw gisubawan,
10: oh,
9: giubo,
10: may plimas.
9: Adunay plima.
10: Mm.
9: Walay undang nga paghilanat.
10: Mm.
9: On and off.
10: Yes.
9: Trangkaso na na.
10: Inom nag D3 Bio.
9: Husto.
10: Mm.
9: Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
10: Nya, nakahipabi,
9: mm.
10: napukahipasi,
9: oh.
10: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
9: Uh-huh.
10: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
9: Mm.
10: Kung matag-adlaw, adunay virus sa imong lawas,
9: uh-huh.
10: matag-adlaw po dipatyon sa D3 Bio.
9: Very effective.
10: Kina tungod sa MCT mm-hmm. nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
9: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
10: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin na ana tanan sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
9: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides
10: mm.
9: o ketones. kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
10: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
9: Correct, John. Ingon ni Doc Geniha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 bio, wa jud ni side effects.
10: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay mo nolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pala niya sa monolaurin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
9: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na nasa breast milk in the form of lauric acid.
10: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Ini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
9: Very safe.
10: O dili mamatay ang mga good bacteria.
9: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
10: Mana na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
9: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
10: correct.
9: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 bio?
10: Aw, mag D3 bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
9: Kana!
10: Pero kung plain D3 ra ka,
9: awa ra.
10: Police station ra imo ha.
9: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusuhon.
7: D3 bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
7: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kini diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantin, nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa Yungan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: DJ, patulugin mo tonight, ikaw ang reyna ng saya.
11: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral?
12: Marayo Bank Incorporated
11: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
12: Marayo Bank Incorporated.
11: Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
12: Marayo Bank Incorporated na.
11: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
12: Marayo Bank, Marayo Bank Incorporated.
13: Products ba ang imong gipangita?
14: Dili na
13: kataas sa Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara!